0: siguradong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City o matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Enjoy some morning!
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon na, wapod ko nakahibalo na. Kay brown out manggutong higayuna.
2: Basta joy, enjoy!
0: Joy FM!
3: Ganahan ka?
0: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Here we are.
0: Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batiyon, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mawakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imong tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon o nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit, infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong batiyon. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. Suwayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takot ba kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy, all-time favorites in the morning.

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong puto niya kay daghan siyang patulpatulbog ay makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni advice siya nga, si paliti ko no Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, o tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Imperial Appliance Plaza. GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City. Og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
9: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy and joy.

0: Wow, kasweet iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Baw, nga nambal mo na.
1: Di kay, may diabetes siya mo.
0: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Hey, murug din ang mga kakalakaw kundi ko kayo ng Bilunga. Masakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: May minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilunga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magulang lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik, yun akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilunga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao kan ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Kadali, kadali ha. Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kapalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naag yud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Joy all-time favorites in the morning.
4: Enjoy, enjoy.
3: 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Ayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Ubanaw sab kita sa atong tulumanon, KPA, kung kahimsog sa atong panlawas, atong ampingan. Hatod sa Kanami Marketing, atong isgutan ang maayong panglawas. Nasayod ko ba higala nga ang diabetes dunay kalambigitan sa erectile dysfunction kung ED o dili mo tindog ang kinatawo sa lalaki? Tungod kung madawat ang automatic nerves, madawat usab ang normal function kay magubos man ang blood flow. Magresulta usab sa pagkadaot sa blood vessel o mamahimong hinungdan sa sexual dysfunction. Ang gagmayng ugat, mga higala, ang kasagarang madaot kung grabe ang diabetes sa usa ka tawo. Ganit dili lang sexual dysfunction ang mamahimong madaot ni ini. Apil usab ang mata na kung pasagdan mga higala ang pagkadaot sa atuang mga gagmayng ugat sa mata, mamahimong mabuta ang usa ka tawo. Kay nga no, dili man maka-circular ang dugo. Maong kung masuta gani nga misaka ng ihap sa blood sugar level nimo, ayaw og pagduha-duha sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Nga gituyo paghimo aron makatabang sa mga taong misaka ang blood sugar level og diabetiko na. Maong sa pagsugod pa lamang gani mga higala, sa pagsaka sa ihap sa imong blood sugar level, kinahanglan hataga na og higayon og pagpakabana ang lawas aron dili kanimo samot. Ang balatian nga diabetes magahimo ra ba og mga komplikasyon sa lawas sa usa ka pasyente. Maong imbis nga makatipid, munda ko uno ng gasto. Nganong kaya mang punggan sa Serpentina Plus Herbal Capsule ang pagsaka sa ihap sa blood sugar count sa usa ka tawo og inormalize kini niya? Tungod ang sagol sa Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, ang tanaman nga serpentina. Giila kini nga king of bitter, pait pa sa tanang pait. Gihimo kining kapsula mga higala aron sa imong pagtumar dili ka mapaitan o dili magkulismot imong naong kay basin og dili na madrawing imong naong tungod sa kapait. Unya ang nakadindot niini kay gisagulan kini sa gluyang dilaw nga dili lang doble ang antioxidant properties. Duna usab katakos aron batukan ang daghang mga balatian. Ini ka normal gani ang blood sugar level mga higala tungod kay regular man ang imong pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Unya giubanan pagyud nimo og regular exercise, nilikay ka sa mga kalanunan nga sobra katamis o sobra kaparat, sobra katambok o in short kanang mga bawal nga makapasamot og imuusab gihimo ang paghigo panagsaog okay ra kopi kay kining okay ra aduna usab kini sa goal nga herbal Viagra makatabok usab aron mabarog pag-utro ang kinatawo ni kuya sa matag higop nimo niini. Makatabang yun yung dako kanimo og mahatag kay partner ang kalipay. Timan ilang yun higala nga gikinahanglan nimo tabangan ang imong kaugalingon. Kay walay laing mo tabang kanimo kung dili ikaw lang. Kung magpasagad gani ka, dili nimo hatagan og higayon ang imong kaugalingon, dili ka mag-amping, musamot yun ang balatian. Busa, ayaw kawala sa paglaom. Kay makahimo palagi. Sublion ko, importante kayo nga healthy ang imong ginakaon. Mas maayo gani kanang gulay. Piliyon usab ang prutas kaya dunay mga prutas nga sobra usab katamis nga makapasaka pa sa blood sugar level. Likay gyud sa stress, inom daghang tubig og pagpahuway og tarong.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
1: Nakatabang ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
3: Tapos may sugar no giputula kag kumagko operahan siya.
1: Mm-hmm.
3: Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo tug na okay na.
0: Igala kung duna kay pumuntan ayaw og kaulaw. I-text ka na sa cell number 09-771-825-833. Kung doon na kay kasulti, i-text usab din sa itong text line 09771825833. Bueno, wala kita igong oras aron magpadayon pa kita sa itong tulumanon. Daghang kayong salamat mga higala. Hangtod sa sunod ugma, timan e, atong maayong panglawas ang atong ampingan kay maura kini ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghang salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
5: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning. Joy FM.

0: Dating na yun po. Ayun, yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga. Daw aro ko no, pero yung ko nga, testingan lang na ito. Yaki, kinakatesting ka itong sa mga manghod mo nga. Damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitestingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
7: Me too, Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
8: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy and joy.
8: 102.5.

0: 102.3
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan god pag lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa so wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngin anak. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Magsasuti sa kadmo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins niyo.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw ko ninyong tanan ako po si Mami Joy o banapod na sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o kining Kopi Yaki. Kiniyong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Mahiligon ka ba sa parat o himarat ka ba? Dili kaganahan mo kaon kung dili parat ang timpla sa imuhang sudan. Higala, kung oo ang imuhang tubag nga himarat ka, karon pa lang dapat sugda na nimo ang bawas asin sa imuhang sudan o sa inyuhang mga linuto. Kay inig-abot sa panahon, dili ka na makakaon og parat, labi na kung madaot na ang imuhang kidney. Nasayod ka na kung unsa ka-importante ang himsog nga kidney. Tungod kay maokini ang tagasala sa tanang hugaw, nga wala masala sa ato ang atay o ipagawas sa lawas pinaagi sa pag-ihi. Ang kidney stone maoy usa sa balatian nga makuha sa mga mahiligon sa parat. Unang mahitabo, bag-o madaot ang kidney, musaka ang blood pressure o mupadulong na sa pagkadaot ang kidney. Kasagaran sa mga nagapadialysis karon sa mga ospital, nadaot ang ilahang kidney tungod usab sa balatian nga diabetes o uban pang komplikasyon. Kay dako man ang papel sa ato ang kidney aron mabuhi ang tao o aron maprotektahan ang kidney, ania ang pipila sa mga butang nga gikinahanglan buhaton sa tao. Mga igala ha, kung gusto ninyo protektahan ang inyohang kidney, una, bawas asin sa pagkaon. Kinahanglan tudluan ang kaugalingon sa paglimit sa asin, patis, toyo, bagoong, taas usab ang asin sa mga instant noodles, sitsirya o dilata, maong dapat maghinay-hinay o kaon ni ana. Pero pastilan, kaon o mangga. Oo, mangga nga aduna kunoy ginamos, pero murag baliktad ginamos nga adunay mangga. O, naglaway mo. Oo, grabe, makapatong o ginamos sa mangga. Kay panington pa ang uban, kay tungod sa sili pa gyud na. Ang ikaduha, limitahan ang protina sa pagkaon. Ang sobrang protina gikan sa karning baka, buboy, oo, nagapalisod sa pagtrabaho sa kidney, mga higala. Kay ang karni dugay man matunaw, maong dapat daghanon ang gulay o prutas kay makatabang pa kini sa digestive system o makuha ang mga kinahanglang nutrients aron mamahimong himsog ka. Ang ikatulo, kung dunay alta pressure o high blood pressure, kinahanglan kini tambalan. Tungod kung kanunay taas ang presyon sa dugo na sa 140 over 90, ninhi na mag-anam-anam o gadaot ang kidney. Ang ikaapat, kung dunay balatian nga diabetes, tambali usab gini ang pagtumar sa serpentina plus, mga higala. Importante usab gini. Dako ang mahimo aron ma-normalize ang blood sugar level nimo, di ba? Ang diabetes modaot sa kidney o kung dili makontrol ang pagsaka sa ihap sa blood pressure level, magaresulta kini sa kidney failure o pagpa-dialysis. Bisan pa og mild diabetes lang ang balatian, kung moabot na kini sa 5 to 10 katuig, makadaot kini sa kidney, maong kinahanglan magpahiling sa doktor aron matabangan sa maong suliran. Ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule isip usa ka food supplement, dako usab ang matabang niini, mga higala, aron maprotektahan ang kidney. Kasagaran, basta nagatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, masinati nimo ang kanunay kang uhawon. Busa ayaw kini baliwala, inom gyud sa eksaktong kadaghanon sa tubig. Tungod kay ginalimpyuhan niya ang imuhang internal organs pinaagi sa tubig, mapagawa sa lawas ang tanang toxin nga responsable sa pagkadaot sa internal organs, particular ang ato ang kidney. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos inom ko sa kanang Yaki Capsule. Laulian siya, ambot ko ang sa inong ganaso. Yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
4: Yaki, ow!
2: Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob. Dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Joy, o Dona Joy.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.

0: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakikistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap.
5: Oh, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupat. Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang anak.

0: ni Lynn Damalerio, taga-Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng kuya?
2: Pero karon?
1: Ya karon. Gusto ko masyambi. Sabi sa kadmo, isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki Vitamins yan.
0: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The
1: station with more music variety. 102.3
2: Joy FM. Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna rin na.
4: Kung saan ipatay ko masaya?
3: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, saan nang tingin ko ganado free testing ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to aray ko na aray tayo kaya free salamat kay free ako kayo pasalamat ni Marini mo yung nadiligan ng bulat ba.
5: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Sulat sa Kapublihon. Dear Tatay, paliugin tawon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Nitubag ang tatay.
8: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
9: Basta Joy, enjoy!
6: Joy FM!
10: Ganahan ka?
11: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
13: Elementary pa lang.
14: No me conociste nunca de...
6: Punto de Joy!

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar kita kong kitim, hupong kita kong tiil, probita kong ginang dire-direhon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero tulula kapsule, siguro ganahan man ko, ni murag, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kwan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talit, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ni, okay na makuminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. On Saturday, and only on Saturday, 1 to 3 p.m., requests and dedications dedicated to you with Mommy Joy. Unto na Joy! Unto

0: So 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Paayong adlaw kaninyong tanan, mga higala ni Ana Sab si Mami Joy. Makikuban na pod ko sa inyo mga higala ha. Lima lamang ka minuto din sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan kon YAKI. Kay daghang mangutana unsa man nang buot ipasabot sa yaki. Yaki. Yaman ang kalusugan ingatan. Yun po ang yaki. Hatod ka nato sa Yaki Company ang nagahimo og nagkalain-laing mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Project Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Kopi Yaki. Kini mo ang mga produkto mga higala, mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Suliran ba ni mo higala ang lisod nga makapagawas sa imuhang hugaw matagadlaw? Ining Yaki Herbal Capsule, dako ang matabang kanimo aron mamahimong regular ang imuhang pagpagawas sa imuhang hugaw. Kana bitaw ang makaingong ka nga, una-unsa naman, ay pila naman kaadlaw, di naman yun ko kapagawas ako ang hugaw ani. Duha kabuok capsule ana mga higala, imna nimo og dako nga kanang tubig nga naa sa dako nga baso nga maligamgam, hot dato, ay wala pa 30 minutes. Og dili ba kaha magkopi yaki ka, pero kung kaning herbal capsule manggod mas daghan ang sangkap ani. Oo, pero naara na sa imuha mo nang ginaingon na mo nga og dili ka mahiligon sa capsule, adto ka sa kape. Og dili ka mahiligon sa kape, adto ta sa yaki capsule. Tinana, tungod kining yaki herbal capsule dunay mga sagol nga daghang epektibong herbal plants. Dako nga component niini mao ang espirulina. Kining ginaila nga hari sa mga herbal mga higala. Kay ang Yaki Herbal Capsule makapa-improve sa gastrointestinal o sa digestive health sa tao. Nasuta sa mga pagtuon nga ang espirulina nga naa sa Yaki Herbal Capsule o kini ang pinakadaghan nga sagol. Naga-promote sa digestion o bowel function. Kaya niya kontrolon ang mga bad cholesterol, E. coli bacteria nga maoy hinungdan sa urinary tract infection kon UTI. Trabaho usab sa Yaki Herbal Capsule nga pakusgon ang good bacteria sama sa lactobacillus o bifidobacteria nga mupatay sa mga bad bacteria sa atuang lawas. Isipin mo, ang ultimo bacteria na ay bad gyapon na ay good. Murag tao, mga higala. Pag bad ang tao, wala gauna-una og unsay maayo sa iyaha. Pataka raghungit, diba? Ang healthy flora, maoy maayong pundasyon alang sa pagsaka sa absorption sa tanang mga ginakaon o ginalayo kita niya sa mga infeksyon. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule o nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talit, kusang titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng yaki ni okay na makumina. Munang karoon na wala mong kong nagpawala sa yaki oil, sa yaki capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ko, capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Dali na ayo ang katol-katol sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Nangatol ako mga bitiwa na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
6: Oo.
5: Kaya nakalingin ko, mayo na ang Yaki, madali sila na ako nagpalit ko. O Yaki Oil o kaya ang Capsule.
6: Kunya.
5: Nung naman ako kaluhara, nawala, nawala, ito tulong wala na nabalik.
2: The best of me. So ayaw na pagduha-duha mga higala sa pagtumar o Yaki Herbal Capsule. Isip o sa ka food supplement kay dili lang mapanindot ang imuhang digestive system kundi mo kusog usab ang imuhang immune system. Maong mabatukan nimo ang daghang mga balatian. Dili ka basta-basta nga magsakit. Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga suliran karon sa imuhang panglawas. o di ba ka aduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
7: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Tatlong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kadapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Sa ato ang mga ka-joiners, kumusta po? O ingom na ng ato ang mga ka-joiners sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM, Dihang Dapita. O assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. O ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 na Joy FM. Madyo na dumda ka mayo ang mga katipanod sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, mga taga Katiel, madyo na dumda, Baganga, Caraga, Manay, San Ignacio, Mati City, o ingon man sa Lupon, o Banay-Banay, San Isidro. Ayan na atay Joy FM niya, kusog kaayo. So, og ingon man ang ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 82.3 ayon. 82.3 Joy FM din sa North Cotabato. Sa mga lugar nga maabot sa ato ang mga radio, salamat kaayo sa inyo hang padayon nga pagsunod sa ato ang mga ka-joiners sa lain nagkalain-lain nga mga nasod. Welcome po dito sa ating programa nga Dear Mommy Joy. Adlawng Lunes og pizza, 16 na po. Lunes ba? Huy bis good. Ala bakit Lunes? Adlawng huy bis mga ka-joiners, no? Oo, nagulat ako kasi may magbe-birthday bukas, 17 Friday. O di dapat Thursday ngayon. Akala ko lang Lunes. Nahala, Thursday po ngayon mga ka-joiners. Napa-atras lang si Mami, no? So, sana ang lahat ay nakapananghalian na po. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, madiyaw na dumda kay Agad Pakaw diya sa Baganga. Og ingon man kay Pastor Puyong, madiyaw na dumda. Oo, hinaot pa nga ang tanan, no? Naasa mga maayong panglawas, luyo sa nagkalain-lain nga mga problema sa tao, no? Maging madasigon lamang kita mga ka-joiners. Laban lamang po. At lagi po nating iisipin, nakakambal na po talaga natin ang mga problema. Ang mahalaga, maging matibay po tayo para harapin ito. Ayan. Hindi naman sa lahat ng panahon, di ba, namumroblema tayo. Pag nagka-problema po tayo, ang hanapin natin solusyon. Huwag nang problemahin. Problema na nga, pinuproblema pa, di ba? Hanap po tayo ng solusyon at higit sa lahat po, yung ating pagtitiwala sa kataas-taasan na hindi niya tayo pababayaan at patuloy niya tayong gagabayan. Kaya pagkaumaga pa lamang pagkagising mga ka-joiners, huwag po nating kalimutan na laging magpasalamat at hingin po ang gabay sa buong maghapon. So ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Libang isang minuto na po mga ka-joiners makaraan. Ang alauna ng hapon, nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Inuulit ko po, araw ng Huwebes, ika-16 na po sa buwan ng July. Happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga sineselebrate po na anibersaryo. Ayan, na naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Malaya po kayong magpadala ng inyong mga greetings. Base gusto mo magpagawa sa inyo ang gibati o diba ano ba yung mga sama ng loob dyan? Ano ba yung mga masakit na pakiramdam? Ilabas na po ninyo yan at ipadala po sa ating live at bibigyang daan po natin yan. Kaya thank you for watching kay Halya Iman. Mami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakisalam lang ang Family Aban at Iman at kila Ina at Hania na nakikinig from Bulaw Aban ng Marbel. Pa-request ako ng song Tadhana. And also thank you for watching Christian Gibo, Katari Ahmad. Salam Mami, greet ka pansalaki Family Aban, Abas, Bakana. Request ako ng song Miss Nakita. Thanks Mami sa pagbasa ka Dato Aban. Hihi. Rasol Bakana Iman, shout out dito sa bahay na nakikinig at sa family ko. Kinahaniya dito sa bahay. Thanks Mami from Rasul ng Matalam. And from Nicole Paramaanan, good afternoon Mami. Pa-shout out sa kakol ko ngayon na si Jonel. Watching from Midsaya. Ay, may kakol si Nicole. Then siya Almada Pabro, maing hapon Mami. Patugtog pa kahit maputi na ang buhok ko. Salamat po Mami sa pagbasa. At ito na po mga ka-joiners, ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. 13 minutes na po makaraan ang alauna. Patod pa si ang suwat, Dear Mommy Joy. Tawagalan ko sa pangalang Jonard. Minyo na ko Mami og duha kabuok akong mga anak. Edad 7 og 4 Mami. Usa ako ka security guard. Ug dako kaayo ang ako ang problema karon. Buutan kayo kong asawa. 7 kami ka tuig bago nako siya gipakaslan. Sa dihang naminyo nami dili gyud mi nagaaway. Dili niya gusto ang samok, pareho lang mi. Muna usahay di man malikayan ka ng mga disgusto. Maingon lang yun ko niya nga, istoryahan rin na nato og tarong. Nga ka nang, dili nato paagihon nga, awa yun. Palangga na ako kayo akong asawa. Tagalog siya, Tagaluson. Permi niya isulti sa ako, ana, love, mahal na mahal kita. Pinili kong lumayo sa mga kapamilya ko sa Luzon at sumama sa iyo dito sa Mindanao dahil mahal kita. Gusto kong makasama kita habang buhay. Hindi ko hinangat na maging mayaman tayo. Yung mahalin mo lang ako, bigyan mo ako ng magandang atensyon, gawin mo ako priority. Masayang-masaya na ako dyan. Hindi ako hihingi sa iyo ng hindi mo kaya. At kung lumaki na ang mga bata, gagawa ako ng paraan na makatulong sa iyo. Mao ka na pirmi ang ginasulti niya. Hangtod Mami nga, pagbuntis niya sa ikaduhan na mo nga anak, kaning 4 years na karon. Malungkot siya. Sukat nga, aduna siya pirmi ka istorya nga kapamilya niya sa Luzon. Nagamamingaw siya. Usahay pangutan-on ako kung unsay problema, bakit siya

Malungkot. Bakit ka umiiyak? Sasabihin lang niya sa akin, wala ito, love. Namimiss ko lang yung family ko. Hanggang sa humagulhol po ng iyak. Sabi ko, ano ba talaga? Sabi niya, wala na po ang nanay ko. Patay na po siya. Sabi ko sa kanya, gagawa ako ng paraan. Gusto mo bang umuwi? Sabi niya, hindi na. Wala na rin si nanay. Hindi ko na rin siya makakausap. Masama lang ang loob ko kasi sobrang sakit. Alam mo naman na ayaw sana niya pumayag na sumama ako sa iyo dito sa Mindanao. Pero mas pinili gakit talaga kita. Kikasabaan daw siya sa usa ka igsoon niya nga iyang ka istorya. Pero matod ba niya wala na akong magagawa. Wala na rin ang nanay ko. Kung itakwil nila ako, pagalitan nila ako, matagal ko naman ding tanggap yon. Pero yon, ang hihinayang lang talaga ako ng husto. Sabi niya, dahil di ko na lang manakausap ang nanay ko at nakahingi ng tawad. Hangtod nga, giing na nako siya, ayaw palabi. Kay basin og maapiktuhan ang bata na naasay mo ang sabakan. Pero hangtod ng anak yun siya, mami nga, malungkot ang asawa ko. Mingaw siya. Pagkapanganak na niya, hilom na siya kaayo. Tumaba ng husto. Wala na siya'y limit sa kaon. Pati merienda, kanon iyang ginakaon. Pero wala na siya nagahisgot sa iyang pamilya sa Luzon. O wala na pod ko'y natagad nga nagatawag sa iyaha. So abi na kog okay ra siya. Hangtod nga naa siya'y friend nga nag-atubalay. Grabe man po itong babayhana ang baba. Nga matod pa niya, hala, naunsa naman ka. Mura namang kaglumba-lumba, pero di naman yun ni mong tambo ka. Paghawa ato, grabe ang yaw-yaw niya. Dito siya nagsugod nga, dili na halos mukaon, unya bagong panganak. Unya nagapa, breastfeed pa namang yun siya. Gayun na ako siya nga magkaon ka. Kay basin o niya o maunsa ka. Pero wala siya nagpaminaw. Hangtod mami nga, pag uli na ako ugikan sa trabaho, perti na akong pagka, kurat. Kay pag-abot na ako sa balay, gakalat ang tanang mga gamit. Ang mga kinarton, mga naa sa kabinet, naa sa sala, gakalat ang mga gamit. Ang akong asawa, way panudlay. Tapos nagsiki og yaw-yaw, magkatawa, nabisag siya ra. Pero tinakong hadlo ka, hapit na mag 1 year ang baby ato. Mauto nga, liangyo na ko ang ako ang mama nga, ubanan o sa kami sa balay. Kay murag dili naman maayo ang nahitabo sa ako ang asawa. Gidala na ako sa ospital para ipa-check up. Na-admit siya isa kasimana, gidextrose, gipakaon. Pero hilom lang siya gihapon. Hangtod sa iyang paggawas. Pero giingnan mi sa doktor nga, mauli-uli naman siya, dadunin niyo sa psychiatrist.
kay medyo may problema ang imong asawa sa panguna-una. Mauto, nangayo ko og tabang sa ako ang pamilya. Kay dili man makaya sa ako ang sweldo. Balo naman ka, mami, minimum lang mangyud kasagaran. Gitabangan ko sa akong igsuon nga tuwa sa abroad. Gipadala sa psychiatrist. Og didto, nakita sa psyka nga lihis gyud siya may istorya. Og matod pa niya nagka-bipolar daw ko, no? Ang ako ang asawa. Dili ko na malikayan nga magtukar-tukar. Hangtod nga daghan nagbawal. Bawal na ang kape, soft drinks, tsokolate, ang tanang mga itom nga pagkaon. Dili siya pwede. Pero ang problema, kay naggikan siya sa ospital, na-injikan ang pagbagana og kaon. Dili na po siya mapugnan nga mukaon. Ilabi na kay dili na siya magtingog. Ang pait pa kay dili na gyud mausiya. Hangtod mami niabot sa punto nga atakihon gyud siya. It's getting worse every time na mag-attack sa iyaha ang iyang sakit. Magkagrabe. Adunay usa ka higayon nga manakit na siya. Giabot na ko og kahadlok nga basin og matulog ko, saksakon ko. Naabot na sa punto nga ginapangtago na nako ang mga kutsilyo. Og naabot na po sa punto nga ako ang mama mahadlok na nga makiguban niya sa balay. Pero ting paita kay gatrabaho ko. Kinsa may mubantay niya. Ilabi na kong panggabi ko. Kabalo naman ka sa security, mami, ginatuyok man among duty. O sa kahigayon, nananghid ko nga, basin kung pwede, adlaw lang ko permi. Pero giin na naman hinoon ko sa among agency nga, mangita na lang kaglaing trabaho kay magiging unfair man na sa uban. Mauto, mami, pabalik-balik. Niabot na ko sa punto nga halos kapuyon ako. Kay katong babae nga akong asawa nga perting lambinga, wala ga pangayo og bisan unsa, basta mahalon lang siya. Niabot kit ni sa punto, mami, nga gidala nako siya sa mental hospital. Tungod kay manakit naman, maabot na sa panahon nga maghubo sa daghang tao, maglakaw-lakaw na, og dili mabantayan. Unya, halos wala na imong tabang niya kay manakit man. Mauto nga, idalag yun na mo sa mental. Pag-abot sa mental hospital, pagbangutana, maayo mang kaayo mo tubag. So dili dawaton. Mauto nga, manguli na pod mi. Matarong na pud og kadali. Mauna ang ako ang duda nga sobra niya nga gihuna-una ang pagkamatay sa iyang mama. Wala niya nakaya. Mauna nga naihin anak siya. Karon, Mami Joy, luoy kayo ang mga bata. Gihangyo na ako katong akong panganay. Huwag kaning akong ikaduha karon kay upat naman katuig. So ang upat na pod katuig ngayon ani ang kahimtang sa akong asawa. Yangyo na ako ang mga ginikanan nga dito sa ilaha. Pero inig maayo ang buot sa akong asawa, di man musugot. Kuhaon niya ang mga bata. Mauto mag-ingon ang ako ang mama. Sige, kung kinahanglan lang nga dire sila sa amua, kay basin og musamot ang sakit anang imong asawa kung
permi na diri ang mga bata. Karon niabot na ko sa punto, mami, nga wala na'y kalinaw ang among pamuyo. Dili na nako siya maistorya og tarong. Dako na kaayo ang ako ang asawa. Magluto kung gusto niya mukaon. Og magluto siya hutdon gyud na niya kaon. Di gyud na niya undangan og dili mahurot mao nga perte na niyang dakua. Karon, Mami Joy, tungod kay magkalisot namang gyud ko, dili man pwede nga di ko motrabaho. Nakahuna-una ko nga iuli ngadto sa iyang mga ginikanan, sa iyang pamilya, bisan og wala na ang iyang mama. Sa akong paminaw, basin ko makauli siya sa iyang pamilya, maulian siya. Kay dito nasugod pagkamatay sa iyang mama. Nga dito nagsugod nga naghilom-hilom siya. Hangtod karong panahona. Hangtod nga naigo na siguro, hinuon siya anang iyang sakit karon. Mabot ang panahon nga bation ko og kaulaw kung isa uli na ko siya. Ang kaluoy pod. Mahal man ako siya pero dili naman mao ang babae nga ako ang gimahal. Mauna ang akong nahuna-unaan nga basin kung maulian ra siya kung mabalik dito. Ug ako na lang siyang suportahan. Padad-an og kwarta. Bisitahon dito kung na ako'y bakasyon. Hangtod nga kung maulian siya, kung mamaayo na gyud siya, pwede na siya nga mabalik sa amua. Unsa kaha, mami? Mauni ang akong tumong karon. Mamalihog ko nga tabangi ko kung unsa ang angayan buhaton. O ginaot nga matambagan ko nimo. Daghan kaing salamat og dinhi na lang kutob ang imong magtatampo, Jonard.

33 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. This is Sumalpong, watching from Purok Gibaan, Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. And also, hello daw sa iyang kauban sa balay na si Elmo Iligan, nga nagduyan-duyan og ang ihang papa tuwa sa Purok Pagantian 2, Barangay Maganda, Tarragona, Davao Oriental, si Papa Federico. Ayon, dahil masanggid, ma'am, pwede pa mainom yung 11 edad ng yaki, ma'am? Ay, opo. Malapit nagmang 1 year yan. Pwede na yan yung isa ka dropper, no? O, pwede na kaayo. Kanang naay dropper, kanang 60 ml nga kidi yaki vitamins, no? O, agita ni mo dito 4 years old above, no? Mo nang gibutangan nato og dropper. Pwede na kaayo isa ka dropper ang imuhang baby. 11 months na. Thank you, Dai. Bing Mamato, hello. Greet na ko ang Sagang family. Pa-request, Mommy, love is all around. Salamat, Mommy. Watching from Lampayan, Matalab, North Cotabato. Pin Lombos, good afternoon, Mommy Joy. Greet ko lang ang Lombos family and Palaw family from Sitio Feta, South UP, Maguindano del Sur. Salamat po sa pagbasa. Ellen Santa Cantorias, Calvario. Mommy, pa-shoutout kakol ko. Ayun, tapos na yun. Ngayon na si Momina, watching from Manumbok, Sabah, Malaysia daw. And Jelhan Bulaw Aban Maulaw, pa-shoutout dito kila Andolana, Ina, at sa mga tita ko at tito. Thanks, Mommy, from Bulaw Aban ng Matalam. Sama ka na mga pipila sa ato ang mga ka-joiners nga naka-live po karon at may pupuntahan lang po si Mami, no? Pero bago po, gusto kong pasalamatan sa makausap pa ang tanan natong mga consumers sa Yaki products. Ayan, may katatanong lang po yung Kidi Yaki Vitamins, no? Pagka nag-didi kay Mama, pwede 6 months bago painumon og Kidi Yaki Vitamins. Pero kung wala, naga-milk lang, 3 months, pwede nakaayo sa 0.5, no? And then 1 year, pataas, magkataas na ang dosage ana, no? Labi na kung 2 years na, kutsara na gyud na siya og dili na dropper, mga ka-joiners. Kay ngano nga importante nga makapag-Kidi Yaki Vitamins ang inyong mga anak, kana manggod magpagana sa kaon. Kanang mga bata na hahabol-habulin mo pa para kumain, naku, pag nakakidi Yaki Vitamins yan, ganadong kumain yan. Masarap ang tulog, magtibay ang kanyang mga buto, pampatangkad dyan, pampabright, at higit sa lahat, hindi sakitin si baby. Dili basta-basta nagakasakit si baby, basta nagakidi Yaki Vitamins. Sulay na ninyo kay kanyang mga bata dere, maugyod na ang ilahang bitamina o kaluoy sa Ginoo, no? Di gyud ka kadungog nga mga nga ospital na sila. To sulay lang ninyo mga ka-joiners, ha? O kung aduna po yung mga nagaantos sa inyong pamilya sa rayuma o arthritis, ang uban diha, sakit ang kalawasan, mga likod, o labi na sa mga elderly o kanang mga senior citizen na, Bilongga Gold ang gikinahanglan nila. Kadtong mga naa sa sakit nga rayuma o arthritis nga nang hubag na, di nakatindog, o duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Sulay ra gud na ninyo, di gyud mo magmahay mga ka-joiners. Kanang naay mga bukol-bukol, makapatunaw pod na siya sa mga bukol-bukol. Karon uso kaayo kanang mga sakit nga mga delikado ba, mga ginakahadlukan, mga cancer, mga inana. No, ang roots manggod ana naa sa ato ang intestine, naa sa mga intake nato na og sa ato ang lifestyle, mga ka-joiners, no? Muna nga importante nga magpa-colonics kita. Importante nga unahon nato ang ato ang panglawas. Bahala na kung sa'y mahitabo, basta giatiman nato. Kaya ang dili ra man nato mabalibaran kanang atong panahon. Kung panahon nagyud nato, bisan mag-unsa pa ta, wa nagyud tay mahimo diha. So, mao ka na. Unya, kung gusto pod mo og maintenance kanang Yaki Herbal Capsule, nga lagsik mo perme, dili maprotektahan ang inyong kidney, unya kanang dili mo prone sa UTI, pero kung naigo na mo og UTI, kung wala may blumea sambong diha, kanang Yaki Herbal Capsule.
O, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi'i. For 3 days. And after 3 days, isa-isa na lang. So, anak na, kana, nganong nasulti na mo na kay napamatud-an na namo mga ka-joiners. O siyempre, kanang ato ang Yaki Liniment Oil, dili naman na kinahanglan nga isulti pa sa inyo kay paborito kaayo na sa tanan, no? Kay kanang ato ang Yaki Liniment Oil, dili lang basta pang haplas, kundili makaayo pod na og mga katul-katul sa panit, ha? Kanang gapang haplas ka o kanang sakit ni mong kalawasan, haplasan ni mo og Yaki Liniment Oil, inumandayo ni mo og Bilongga Gold, pagkaugma sa buntag, hapsay kaayo imong paminaw. Sulay lang ninyo. Mora na akong hagit sa inyo. Sulay lang yud ninyo. Og syempre kanang ganado capsule, no, mga ka-joiners. Kana, grabe pud na siya, no? Medyo mahal ang ato ang ganado capsule. O pero may mas mga mahal pa diha. Oo, di ba? Pero pareho ra ang epekto. Sa paglabing-labing sa mga asawa ninyo, dili gyud mo ana maglisod. Gana bitong ingon nga, ah, kapoy kaayon, amang good ko'y trabaho. Una-una-una nato, babae man o lalaki, ato anang katungod, responsibilidad nato sa ato ang asawa o bana, kanang mga butanga. Oo. Bisan og mga senior citizen, dako kayo og tabang kana, kanang naay mga erectile dysfunction, no? O pagkaugma ana, kay imnon man na nimo, 30 minutes bago ka matulog. So pagkaugma ana, magtrabaho ka, kondisyon kaayo pod ang imong lawas. Dili ka basta-basta nga makapoy. O bisag na human na imong trabaho, mangita na pad ka og laing trabahoon. Matod pa atong senior citizen, di na gud na ko kaya nga magbuak-buak pa og mga kahoy. Pero sa dihang nakaganado kapsul ko, ah, pastang daghana na akong nabuhat. Kay nga no, lagsik akong paminaw sa akong panglawas. Kusgan ko. O diba? Kamu usab. Testingin ninyo. Unsaon ninyo pagpamatuod kung dili ninyo sulayan. So mga ka-joiners, 40 minutes na po. Makaraan ang alauna. Mubalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Forty-four minutes lang po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Jonard. Magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Unang-una, salamat kasi hindi mo iniwan yung asawa mo. Yung gusto mong ibalik siya sa pamilya, tama din yun. Alam ko naman na mahal mo yun. Pero kung hindi mo na kaya-kaya at magiging banta na rin sa sarili mo, baka madagdagan pa siya sa pagiging problema. Okay lang yun na ibalik siya sa pamilya, tama yun. Pero tandaan natin, pag sinabing nabaliw, hindi ibig sabihin nun pinabayaan. Ibig sabihin nun may sakit siya at kailangan ng tulong ng doktor. Ang pinakamahalaga ngayon, una, safe ba siya at kayo? Muna ang mga dako ng mga pangutana diha. Kanang napatingin na bagyod sa psychiatrist kapila na. Unsa man ang advice sa psychiatrist? Unya, ang isa pa nga problema kay ang ingon nimo nga nagsugod na pagkapatay sa iyang mama tungod kay layo siya sa iyang pamilya. So dapat sa sitwasyon niya karon, ang iyang mga pamilya nakasuporta gyud sa iya ha. Kaya muraog tama pod nga isauli usa niya siya sa didto. Dilibot ipasabot nga isauli nimo nga ayaw mo na kay nagkasakit na, nagkaganya na siya, kundi para gumaling. Makita niya yung pamilya na bumalik yung dati niyang sigla, saya, at pakiusapan sana yung kanyang immediate family na sana maramdaman ng asawa mo, ng kanilang kapamilya, na hindi sila galit at sabihin na sige, sama-sama na tayo ngayon at hindi ka namin pababayaan, lalaban tayo, ilalaban natin ang sitwasyon mo ngayon. Yung ang maibibigay talaga sa kanya, yung assurance. Naiintindihan ko naman yung pagod mo at saka yung takot. Pero yung katotohanan na gusto mo pa rin siyang ibalik sa pamilya, yun na yun ang pinakamalaking pagmamahal mo. Kasi kung hahayaan mo lang at pababayaan mo dahil sa mahihiya ka or matatakot ka, no. This time, sa sitwasyon ng asawa mo, hindi na dapat ganon ang dapat mong maramdaman. Dapat talaga yung pagbalik mo sa kanya, sa kanyang pamilya, ay isang napakalaking pagmamahal mo yun. Dahil ang tumong ramani mo nga maulian siya. Kasi ang mental health, parang lagnat lang yan eh. Hindi natin sasabihin pila ka adlaw, okay ka na. Diba? Dalahon sa doktor, tapos maingon na okay na. Kaya una, dapat masigurado gyud usa nga luwas siya. Ikaduha, ibalik-balik gyud siya sa psychiatrist para mamonitor gyud siya kung adunay improvement. And isa pa, kanang iyahang pamilya, mo'y mamahimo niyang lakas. Mo'y mamahimo niyang lakas. Mo'y himo niyang kusog. Dili siya pwedeng singkasingkahan. Dili po nato siya pwedeng husgahan kung ano na inana siya. Kinahanglan niyang gyud nato nga alalaya nato siya. Kailangan lawom-lawom budto og paniid para makuha gyud nato kung unsa katong mga butang, mga lihok nga pwedeng magpabalik siya sa iyahang pagka-normal. Dili man kahinaan, Jonard, ang pagpangayo og tabang. Dili na siya kahinaan, kundi katapangan na siya. Isog ka dapat nga mangaya og tabang. Tungod kay mahal nimo ang imong asawa. Himuon mo kung unsa ang tama. Og naalang ang pamilya nga dapat nga mo suporta. Og siyempre, sa tanang adunay na sa sitwasyon nga pareho anang kay Jonard nga asawa, kabalo ko na agyod. Kadang inyong mga problema, pwede pud na ninyo itawag sa NCMS Crisis Hotline. Kanang mga ingon ana, dili kay ikulong ninyo kanang wala sa maayong panghuna-huna ninyo nga kapamilya, palian, di ba? Kita nato social media, kulungon ang uban diha, ang mga buhok. Grabe, baho na nga baho na. Dili gyud na, sayop kaayo na. Pangitaan gyud na siya og paagi. Kay na ay sa kanang mental crisis, no? Nga makatabang ana kanang NCMH Crisis Hotline, libre na siya og 24/7 nga able na sila. Ayaw ka bala ka, kuya. Kaya nga do, ayaw ko na una ang nag-iisa ka. Kaya ka nang imong panguna-una nga gusto nimo balik usa dito siyang pamilya. Usa ka na kadako nga pagmahal nimo sa imong asawa. Tungod kay kabalo ka nga nagsugod nga nawala siya sa iyang kaugalingon. Tungod sa pag-uban niya sa imuha, mas pinili ka. Kanang maingon ka nga maulaw ka, tungod kay gihuna-una nimo nga mas pinili ka ng misis mo kaysa sa iyang pamilya pagkatapos karon nga nagka-problema isa uli mo. No. Ayaw na ko na una. Isa uli usa nimo siya dito tungod kay gusto nimo nga matabangan siya. Kay kung mao ka na ang hinungdan, basin maupod na ang hinungdan nga mobalik siya sa dati, sa katinuan. Kung makauban na niya ang iyahang mga pamilya, pag makita na nila. Bisan og dili na niya maabutan ang iyang mama, dadun nila dito sa lubong, ipakita nga naa dito. Umiyak siya, mailabas niya yung kanyang nararamdaman na hindi niya nailabas nung mabalitaan niya na wala na ang nanay niya. At tama yung sinasabi mo na magsuporta ka at once in a while, bisitahin mo. Kung hindi ka makabisita, dapat tawagan mo talaga siya. Umaga, gabi. Pagkagising mo sa umaga, siya ang una mong tawagan. Siyempre, una ipanalangin mo na maging maayos siya. Tawagan mo siya. At pag uwi mo sa gabi, bago ka matulog, siya rin yung tatawagan mo. Para kumustahin, huwag ka mag-alala, magpagaling ka dyan. At suportahan mo kutob sa imong mahimo ang iyahang pamilya para sa iyahang pagpatambal. Tiyak sa gagawin mo, maulian gyud na siya. Kay ang hinungdan nga nalisuan siya sa maayong panguna-una, tungod sa pagkalayo niya sa iyang pamilya o ang pagkawala sa iyang inahan, nga wala lang man sila nagkaistorya. Hinaot nga mahimo nimo kini sa lalong madaling panahon. Total ka ng imong mga anak, naaman ang imuhang mga ginikanan. Og kung magkalayo man mo, ayaw gyud himua nga adunay dili maayo nga mga istorya nga makaabot ngadto sa iyaha. Sama sa basig makakita ka og laing babae, ayaw. Huna-huna nga naa kay obligasyon sa imong asawa og ang imuhang gina-target nga maulian siya. Inana, mga liya ka sa kahitasan para sa iyang kaayuhan, unya ikaw magpakasala, maglisod ka ana. Kay nahanglan nga limpyo ka og kasing-kasing og una-una og buong puso. Isama mo ang puso mo talaga diyan sa gagawin mo para maulian ang imong asawa, bumalik ang kanyang katinuan. Sana maulian siya, og magawa mo talaga, Jonard, kung ano ang tama. Daghan kaing salamat sa pagbahagi sa iyong kasaysayan. O dili lalim kaysa una kami na apod minaay in ana dere, no? So, ang nahitabo, ang lalaki ang una nga nawala. Pero I don't know. Nakauli ang babae ngadto sa ang pamilya. Hopefully this time, naging maayos na rin yun. Sana ikaw din, malampasan mo ang problemang yan, pagsubok na malaki yan sa pamilya mo. At huwag kang mawala ng pag-asa. Marami na ang nakapaligid sa'yo pag nakauwi yan. At sama sa ako ang giingon, ikaw, umayos. At huwag kang makalimot na laging tumawag sa kanya para isipin niya na lagi mo siyang inaalala. Maraming salamat sa'yo and good luck sa iyong gagawin. So mga ka-joiners, tuloy-tuloy po tayo at saglit lang po. 5 minuto na lang bago mag-alas 2 po ng hapon, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

Ayan, 2 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Nako si Lyris, may message ako sa iyo, Lyris, ha? Oga, salamat. Teka muna, happy birthday nga pala sa lahat ng may mga kaarawan ngayon at sa ating mga ka-Facebook na may mga kaarawan ngayon. Happy birthday kay Maribeth Mandabon Dongyapon. And happy birthday also kay Jessa Bansil. Oy, kumusta naman ka Jessa? Kumusta naman ang atong tinaguan di ha? Wala na kay update sa ako, Jess. And also si Lang Lang, happy birthday. Jerry Elicot, happy birthday. Og si Bador Gabino, happy birthday. Cassandra Manginlaud, happy birthday. Lenlen Basingan, also happy birthday. Bubong Andoyo Cayetano, happy birthday. J-Poy Mabanding, happy birthday. Og kay Dong, happy birthday po sa inyo. Ayan. Mukha na sila ang mga nag-birthday karon. More years to celebrate. At be happy and stay healthy mga ka-joiners na may mga kaarawan ngayon. Thank God sa dagdag na taon ng buhay. O kahapon, birthday ni Jovelyn de la Cruz. So belated. Si Gagama M. Sparason, Dante Gambong, Iris Gagama Parason Kaligunan kahapon ang birthday nila. Og si Catherine Lara Felix, Rico Palmera kahapon, belated happy birthday. Burley Baucan, og John Rilagungan Baindoy, Charmian Gabriel Gumubaw, birthday po ni Charmaine kahapon. And yon mga belated. Wala naman tayo oras, mga ka-joiners. Daghan kaing salamat, ha? Syukran sa tanan natong mga ka-joiners na mga Muslim o sa tanang mga taga Pangil Bay, Misamis Occidental, taga Bislig, Surigao del Sur, kinatibukang probinsya sa Davao Oriental o ingon man dinhi sa buong South Central Mindanao. Thank you so much, guys. O sa tanan natong mga ka-joiners sa mga laing bansa, maraming salamat sa patuloy na pagsunod po sa ating programa at ang ating mga produkto yung nagtatanong kanina paano sila makabili kung malayo kayo sa mga butika, pwede po kayong mag-order sa Shopee. Kung nasa ibang bansa po kayo, pwede po ninyong orderin yan sa Shopee mga ka-joiners, ha? So marami kayong pagpipilian pag tamad kayong maghanap o pumunta ng butika, i-order lamang po ninyo yan at ihahatid po yan sa inyong mga tahanan. Salamat kaayo sa padayon ng pagsalig sa atong mga produkto. Salamat kaayo sa pag-uban sa ato ang mga programa dinhi sa Joy FM. O ingon man ang Tinig ng Bayan matag Lunes hangto da Sabado, alas 5 ngadto sa alas 7 sa buntag. O ingon man ang ato ang balita alas 7. Daghan kaayong salamat o wag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagagawa po natin yan ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: na siya mga higala, ha? Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric. Pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob, ha? Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

2:29 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Hello kay Iris Basikong Gibo, managapaminaw, and a shoutout na to si Bernadette Basikong and family nga naa sa Bukid. Irish Glenn Itom, good afternoon. Ayan, sige, chat mo ulit yan ha, text mo ulit yan kapag ka na si mami ha. Hello sa iyahang bana nga naapo daw sa Bukid, no? Hello din sa Basikong family mula kay Lynn Basikong. Shout out sa mga taga na po. Sabi ni Boss Kaligunan, maayong pagpaminaw. And hi, request po ng song, Mahal Ko or Mahal Ako ni KZ Tandingan. ER Mucha, good afternoon mami. Araw-araw po ako nakikinig sa radio nyo and sa live nyo. Request po ng song, Where is Tomorrow? And Jessa May Bungkag Adas, ay Bungkal Adas. Request ng song, Natutulog Ba Ang Diyos? Shout out po kina Florenda Pacheco and Early Antonio, nakasama sa restaurant. Salamat po, more power po sa inyong programa.

Hello din kay Nicole Antonio. Shout out og happy fiesta diha sa Caraga, Davao Oriental. Habibi ko lang. Parang tapos na itich, no? Good afternoon. Shout out sa family Kadite from Ilian, Matalam, North Cotabato. Good afternoon. Paplay po ako ng song Binaliwala. Maraming salamat. Good afternoon, Mami. Request ng song Hindi Tayo Pwede. Sige, taod-taod din yung mga song request, ha? Habang alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy,
2: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kayot.
4: Pero karon?
3: Na karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
7: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
8: Oh, dan, di na ta magisgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
8: Ang dan, oy, marag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Gidiyaki vitamins.
11: Ako rin, everyday, Gidiyaki.
12: Me too, Gidiyaki vitamins.
9: Yan ang mga batang Gidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Gidiyaki vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy.

105.7 or 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras natin mga ka-joiners. 6 na minuto bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban, alauna hanggang alas 3 or alas 2, nakakasama natin ang ating mommy. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you, thank you! Susunod na po ang Afro Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalanday. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon! Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay. At makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayab, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh, walay kapoy. Lami liho, kaani mong lawas. Inagin mo yung simton ka. Lami na yung mong lawas.
3: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
2: Katulo. Buntag, gudto hapon. Gutoman ko, kapila pong kaon na kung ayun nun.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki, 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Check your time, people of Gidipawan. It's on Central Mindanao, 7:50 in our TikTok right now. Kauban gyapon ninyo si DJ IND Pierce. Nagkaroon lamang ho tayo ng glitch kaya hindi tayo nakapasok agad. Mga ka-joiners, but still the show must go on. People of Gidipawan, it's on Central Mindanao. Good evening, good evening, good evening. Narito na naman po ang ating Joy Chica sa oras na ito, mga ka-joiners. Uy, binabati pala natin lahat ng mga nagbi-birthday ngayong gabi. Happy, happy, happy birthday po sa inyong lahat, mga ka-joiners, ha? Thank you so much for locking in sa itong programa. Huwag sa itong mga nag-celebrate sa ilang adlong na tauhan. Thank you so much for making Joy FM as a background. Ayan. And sa tanang mga amigo o amiga nato din, ha? Nga naminaw in town ka na ito. Nga ilahang mga celebrations sa ilang anniversary. Here you go.

0: There you go, guys. Congratulations po sa inyong lahat. Enjoy and continue the love na inyong gina-share between you, both couple and the family. Narito na po ang ating Joy Chica sa oras na ito, mga ka-joiners. Only here at Joy FM 102.3.
1: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: NBI probes sa 10 bilyong SEA Games o 10 bilyong pisong SEA Games project pinagdudahan sa panulat ni Malu Escudero ng Pilipinas Star ngayon. Kinwestiyon ng ilang senator judges ang timing sa balak ng National Bureau of Investigation na magsasagawa ito ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 10 billion pisong sports complex sa New Clark City para sa 2019 Southeast Asian Games. Giit nila maaaring magkaroon ito ng chilling effect sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-anim na araw ng paglilitis, kunasyon ni Senator Robin Padilla, kung nagkataon lamang ba ang anunsyo ng NBI matapos batikusin ni Senator Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag dahil sa paghiling nitong ipagpaliban ang nakatakda niyang pagtistigo sa impeachment court. Binanggit din ni Padilla ang mga nakaraang pangyayari na kinasangkutan o kinasasangkutan ng mga senator judge, kabilang ang mga kasong isinampa laban kina Senators Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta, gayon din ang mga hakbang ng ombudsman na may kaugnayan sa kanya at kay Cayetano. Mariing itinanggi ni Cayetano na may anomalya sa proyekto ng FIS GOC na kanyang pinamunuan, giit niya hindi sa tuto sa investigasyon pero mali ang paraan at tiyempo ng MBI. If the intention was to have a chilling effect, we already have the chilling effect, ani Cayetano. Dagdag pa niya, unfair sa korte na mag-anunsyo ng investigasyon ilang araw bago siya magtistigo. Ipinaliwanag din niyang ang BCDA, hindi FISGOC, ang namahala sa infrastruktura ng sports facilities. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang 2019 SEA Games saan niya'y nagbigay ng world-class na pasilidad at karangalan sa bansa. Nagpahayag din ng pangamba sa Senator Pia Cayetano na tila pinipilit gipitin ang mga senator judges. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated anya. Kunasan niya kung bakit kailangan pang ipahayag sa publiko ang investigasyon imbis na tahimik isagawa. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. It's now 7:54 and our TikTok right now. Mabalik taos-taos, DJ Ian D. Pierce. Here's the song popularized by Willie Revilla, mga ka-joiners. Sa mga gustong sumayaw dyan, here's your music. Here's your song only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride
3: 102.3.
4: Ikalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Anang talit ka, kusong titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay na marak maminaw. Munang karoon, wala gugong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
7: Dito lang iya, pag isang ano, subo ang beauty soap na bla, na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tamilambos, tas mo, gala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-effect gala dayon.
6: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
4: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
8: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa ba mag-uot siya. Sige, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ko kakapoy. Nawala man.
9: Nawala ang...
8: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
4: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
2: FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride. Oh, what?

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Bukos mo siya. Magpapit sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Alright, check your time, people. Good morning, sa Central Mindanao. It is now 8:15 in the evening. Welcome to the second hour stretch of our program. Ito pa rin po ang programang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce at your service tonight. Once again, this is your friendly neighborhood on the radio. Let's gonna proceed, people of Gidapon, South Central Mindanao, with our regular programming, which is ang ating Joy Chica sa oras na ito, mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chica for you guys.
0: Joy Chica time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Sa panulat ni Joy Cantos ng Filipino Star ngayon, 6 witnesses sa Sara trial inalis na sa listahan. Huling testigo ng prosecution panel, si National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag, kaugnay ng grave threats laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag ito ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jerviel Beatrix Luistro kasabay ng anunsyo na wini-withdraw na ng prosecution ang pagtestigo ng anim pang witness.

0: Pipi Duterte ng paglambag sa konstitusyon, betrayal of public trust at high crimes assassination threat. Una nang ipresenta ng prosecution si NBI Senior Agent Janmar Kalilong at NBI Bomb Director Jeremy Lotok. Si Kalilong ang nag-authenticate sa video recordings ni VP Duterte habang si Lotok ang nag-imbestiga at nag-analisa sa assassination threat. Kaya, anong na pala? Yan ang tanong, ano po, mga ka-joiners. Anyways, let's proceed, people of the power of Central Mindanao, with another news. Oh, ito po ang ating news. Parang kailangan nating mag-horn ngayong gabing ito. DOTR, taas pasahe sa POV, inaaral na. Sa panulat po yan ni Gemma Garcia ng Filipino Star ngayon, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng taas pasahe at cash aid sa gitna ng panibagong banta ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dulot ng muling pagtaas ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na i-assess ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis habang pinaprotektahan naman ang consumers mula sa mataas sa transport at commodity costs. Ang nais ng Pangulo ay walang maiwan. Kailangan matulungan ang lahat sa tamang pamamaraan at sa balanseng pamamaraan, ayon pa kay Castro. Kinikilala naman niya ang gobyerno na ang mataas na presyo ng produktong petrolyo ay magdudulot ng pagtaas hindi lang ng pasahe, kundi ng pangunahing presyo ng bilihin. Tiniyak naman ni Castro na pinag-aaralan na ng gobyerno ang sakop ng apila ng transport group na pasang Mazda para ipatupad ang 1 peso provisional fare increase na sinuspinde nito noong buwan o unang buwan ng taon. Kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan, ayon pa kay Castro. Patuloy rin anyang nagbibigay ng tulong ang gobyerno sa mga consumers kahit na kinukonsidera ang tulong sa transport operators. Oo nga, nagtataas ang presyo ng gasolina. Ito lamang po ang aking punto. Ano po? Tataas nga ang presyo ng gasolina. Tataas naman po ang presyo ng pamasahe. Siguradong tataas ang presyo ng mga bilihin. Kailan tataas ang presyo o ang sweldo ng mga kawani, prebado man o gobyerno? Ayan ang tanong, ano? Dapat balanse. Kung tataas, tataas din, ano? Tapos kung tataas, katiting lamang. Diyos ko, sus Mariano kain do, ano? Anyways, oras po natin 8:20 in the evening, mga ka-joiners. Dagdag na balita, let's gonna have our next news, people of Kinapaunan na South Central Mindanao. Ito ay showbiz news naman po sa inyong lahat, mga ka-joiners.
1: Joy, Chika Time, Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pier.
0: Sa panulat ni Salve Asis ng showman ng Pilipino Star ngayon, Paolo sumakses sa Soul Drama Awards. Sumakses ang fans ni Paolo Abellino na ipanalo siya bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Award. Nagwagi siya based sa percentage of votes, 43.63%. Number 2 si Kim na may 31.06%. Habang number 3 si Ann Curtis na 23.72%. At number 5 si Fiang Smith na 0.80%. Nanalo si Paolo para sa The Alibi. Kinarir talaga ng Kim Pao fans ang pagboto kay Paolo. Kaya't kaagad nagpasalamat si Paolo sa kanilang followers na hindi na mahinga sa pagboto. I am incredibly grateful to everyone who took the time to vote for me for the Seoul International Drama Awards 2026. Your support humbles me and reminds me how fortunate I am to have such an amazing community behind me. So everyone who went the extra mile to vote for me, thank you so much. Nauna nag-post si Ann ng pasasalamat din sa mga bumoto sa kanya at pinaalalahanan ang kanyang followers na huwag sumali sa negativity, happy energy lang daw lagi. Yan po ang balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Check in time.

0: 102.3.
1: Naopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron. Unsaon? Di man good mo mo to, o. Oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet si mami ko eh.
2: Wow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Smooth, hamis og nawagtang ang mga skin problem sa dalagita nga si Jaline Mores, taga Carolan, Kabangkalan, City Negros Oriental. Kay Yaki Baby Soap ang iyang sabon.
5: Hamis akong nawong tapos dito sa una kaya
6: unsang produkto mo gigamit diyan?
5: Yaki Baby Soap.
4: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride! Joyride! Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: 102.3.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
5: Check your time, people of Gilapawan and South Central Mindanao. It is now 8:49 in the evening. And it's our chika time na naman pa, mga ka-joiners, na nakaantabay pa rin po sa mga oras na ito. Na makikinig sa mga chismis, sa mga artista, narito na ang ating Joy Chika for the moment.
0: Joy Chika Time, Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
5: Good news naman tayo, mga ka-joiners. Nostalgia Era, palalakasin nila ICE. Yan po sa panulat ng Filipino Star ngayon. Nasa Nostalgia Era sa kasalukuyan ng millennials, ibinabalik nila mga lumang kanta, shows, mga reference na bumuo sa kanila. Kaya naman sakto ang Sessionistas, the playlist na nagsasamahan ng anim na boses na malaking bahagi ng mga nakaraan ng millennial. Mapapanood ito sa Theater at Soler's Saturday, August 22, 2026 at 8 p.m. kung saan pinagsama-samang muli sina Ice Higuera, City, Noy Volante, Kian Sapriano, Princess Velasco, and Juries para sa isang gabing nakasentro sa mga kantang sumikat sa mga heartbreak ng isang henerasyon, mga road trip ng barkada, mga unang pag-ibig at mga biyahe po uwi ng alas 2 ng umaga. Mabibili na ngayon ang mga tiket sa Ticket World. Hindi mo na ito sa isang palabas o isang konserto ng OST sa karaniwang kahulugan. Ang konsepto ay mas malalim kaysa sa isang paglalakbay sa mga alaala. Ang mga kantang ito ay hindi kailanman nawala. Patuloy pa rin silang tumutugtog sa likuran ng buhay ng mga tao, maging sa mga playlist na hindi nila sadyang pinili o sa playlist na binuo ang kanilang mga sarili sa loob ng isang dekada ng pamumuhay. Sessionistas, ang playlist ay nakahilig sa nostalgia at pagkatapos ay hinihiling sa mga manonood na mapansin na hindi ito talaga nostalgia. Ang set ay gumagalaw sa mga kabanata sa halip sa mga genre. At ang kilig playlist, ang broken playlist, ang barkada playlist at ang healing playlist. Bawat isa sa mga ito ay iba't ibang emosyonal na pagbabago. Ito ang uri ng struktura na ginagawang mas malapit sa isang pelikula, ang isang konsyerto o konsyerto na hindi mo alam na ikaw ang pangunahing karakter. Right now, everyone's in the nostalgia era, says Liza Dino, the producer and creative director behind the concert and CEO of Fire and Ice Entertainment. We wanted to lean all the way into that. These are the songs that built us, but the thing people realize when they're actually in the room is that it's not just nostalgia. It's not a song you used to feel something for. It's a song you still do. That's the part of the show I'm just excited for people to feel. Si Ice Higuera ang nagdadala ng kantang sumasalamin sa pagtanda ng isang henerasyon. Si City ang nagdadala ng tunog na may bahid ng bossa na nakapagtala ng libo-libong tahimik na linggo ng umaga. Si Nanyoy Volante at Juries sa mga boses sa likod ng mga balad na alam pa rin ng lahat. Si Kian Cipriano ang nag-iisang rock na pumipigil sa gabi na maging ganap na lounge act. At kumukompleto ito or kinukompleto ito ni Princess Velasco gamit ang isang boses na ginawa para sa eksaktong uri ng malaki at buong silid ng sing-along moment na ginawa para sa palabas na ito. Ah, ito ang isang lineup na hindi dapat magbahagi ng isang panukalang batas sa papel at kahit paano man o papaano ay katuturan ng kapag pagsasagawa na ayon kay Dino ay eksakto ang punto. Para sa mga tagahanga na nagtataka kung sino pa ang darating sa sali sina Duncan Ramos sa roster ng Sessionistas simula sa susunod na mga palabas kasama ang Fire and Ice na nagbabalak na ng iba pa mga pets sa palabas pagkatapos ng August 22. Ang ticket para sa Sessionista, ang playlist ay mabibili ngayon sa August 22 sa Theater at Celer Resort Entertainment City, Manila. Di pa ating mga balita sa oras na ito, yan po ay sa oras na 8:53 in the evening. Wala na ko igong oras mga ka-joiners, it's time for me to say bye-bye for now. Ako po muli si DJ IND Pierce, your friendly neighborhood on the radio. Now signing off for the program, Evening Joyride. Hanggang sa susunod nating pagsasama dito at dito pa rin po sa nag-iisang Joy FM 102.3. Basta joy and joy. And DJ IND Pierce, nag-iwan sa inyo na simple at kataga na kahit anuman na mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay, kahit wala tayong kalaban ha. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, ciao for now, and Babushka. Here's the song, popularized by the Carpenters, Love Me For What I Am, only specially dedicated to Ma'am Lorna Bartolaba Opas. Only here at Joy FM 102.3. Bye and good night.

0: music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap na ang alas 5:04 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayo nga bunta ka natong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanaw nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Biyernes na a 17 ni nga bulan na sa Hulyo 2026. May nga buntag Pangal Bay, may buntag Misamis sa Occidental, Lalalan del Norte, sa mga silingan nga dapit. Good morning sa itong mga kaigsuuna nga mga mangunguma. Diri sa maya Tudela o sa Jimenez o sa uban pang mga dapit mga higala, maing buntag sa itong mga kaigsuuna nga mga mangingisda, sa itong mga trabahante sa mga fish pen. Nga kung asa mga higala, way puas ang kayod gyapon. Ingon ana magina kinahanglan gid kita mo kayod mga higala, no? Og kami nag-imbita kaninyo sa itong Tulumanaw nga Tinig ng Bayan. Good morning, Davao Oriental. Sa itong mga kaigsuunan nandiyan sa Mati, mga higala, kumusta man? Og sa Katiil, sa Caraga, sa Lupon, og uban pa mga lugar nga maabot ni atong sibihanan, magbuntag ka nato sa probinsya sa Cotabato. Good morning! Good morning, Cotabatenyo! Maguindanaon, oo, diya sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, assalamualaikum. Ang buntag ka na itong tanan diya mga gala o ingon man diya sa Sulan Sultan Kudrat, sa Takurong o sa Sultan Kudrat area o sa South Cotabato. Maayong aga kaninyo o kami nag-imbita o banis atong Tulumanaw nga Tinig ng Bayan. Multilingual kita karon mga higala, no? Okay, bisan asa makaabot nito ang sibyahanan. Ani ana to nga mga nag-una nga mga balita ang angay ninyo masayran mga higala. 15 anyos nga minor di edad nabugtuan na sa kinabuhi human sumala pa gitabangag kulata diha sa may barangay Amabel sa Magpet, Cotabato. Headline. Unsa mang hitabo ani? Samtang sa pika sa bahin na mga higala. At ang ininyo ng mga detalye sa itong mga balita

0: konsultasyon na alang sa farm to market road na mga higala. Ipahigayon na dito sa Maya Manay, sa lungsod sa Manay, sa Davao Oriental. Samantalang sa Pika sa Bahin. Usa ka driver patay human kini gipusil sa wa pa mailhang suspect dito sa Pangil Bay. Headlines. O galain pa nga mga balita mahigala tangin ninyo minor di edad usab nga lalaki nakuhaan o sa checkpoint nga nagdadalag illegal nga droga. Headlines. Ayay, gigamit naman noon yung mga minor di edad samtang sa Pika sa Bahin mahigala at tangin ninyo mga dugang pa nga mga balita kung diin. Padayon pang napiktuhan na sa dili maayong lakata sa panahon ang pipila ka parte sa Mindanao lakip na ang Davao Occidental. Headlines. Og naitabo nga landslide mga higala diha sa Antipas sa Cotabato hinungdan gi-suspende ang klase. Ato nga sayron mga higala ang naasoy ang panghitabo diya sa may Antipas. Headlines. Og sa Pika sa Bahin mga higala, usa ka panimalay ang nasunog diya sa may Tacoronga City sa Sultan Kudarat. Headlines. Og sa Pika sa Bahin, investigasyon mga higala na sa pagpatay sa usa ka kunsihal sa Kadayangan nagapadayon ang maong insidente na itabo diya sa may Midsayap, Cotabato. Headlines. Sa mga balitang nasudnon mga higala, oy Pinoy gitawag mag-unggoy sa mga incheck. DND gikundi na ang maong pamahayag sa China. Headlines. Samtang sa Pika sa Bahin mga higala, ERC mipalawig pa sa suspensyon para sa power disconnection hangtod Oktubre 2026. Headlines. Kaso kay Dison may kalambigitan kuno sa 2019 na SEA Games sa project nga gibasura sigun pa sa Ombudsman. Headlines. Saba? Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga piyosa kita mga higala ayaw kalinti Coffee Yaki 7-in-1 doon na po'y 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano kailong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetic ka?
6: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.16 na higalang atong oras ang karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita at unahon ang mga balita nga pang-international. Nagapasidan ng mga lider sa nagkandaiyang parte sa nasud sa... sa ginalain nga mga nasud sa posibleng pagkagrabe sa humanitarian crisis sa Gaza, og nanawagan kini nga sa pagpadayon sa ikaduhang hugna sa Sisa Fire samtang sigon sa punong ministro sa Qatar nga anaa na sa kritikal nga kahimtang ang kasamtangang kasabutan nga pagpahulong o ang tigul putukan. Ni padayon usab ang diplomatiko nga paningkamot nagalusad usab ang Israel o mga airstrike sa Maghassi refugee camp sa Central Gaza kung nga diin pito ka mga Palestino sa amihanang bahay na sa teritoryo ang namatay, lakip na ang 70 anyos nga babae o ang iyang anak samtang aduna usab na samdan nga mga bata sa maong lungsod. Gisaway usab ni Syrian President Hamid al-Sharaa ang Israel 15. Iyang giakusahan na sa pagpagrabe sa tensyon sa rehiyon aron na malihis ang tensyon gikan sa giingon ni ining mga nagka-makalilisang nga massacre dito sa Gaza. Mala pa sa taho ni abot na ngadto sa kapin 70,000 ka mga nangamatay o kapin 171,000 ang naangol sa Gaza sukad niadtong Oktubre 2023 samtang naa na sa 1,139 ka mga tawo ang nangamatay. Dulan na 200 usab ang gibihag.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa laing mga balita mga higala dito gyapon sa Myanmar mga higala kung diin niabot kapin na 500 katawo ang nangamatay human na lumos sa duha ka mga bangka. Human na lunod ang duha ka mga bangka sa katubigan na sa Myanmar nga naitabo na itong nilabayang adlaw. Sa report sa United Nations na walaan og kontak ang unang bangka human na nihawa sakay ang kapin na 250 ka mga tawo gituhoang nagcapsize ang maong bangka og lain pang bangka nga sumala pa kalit lang nga nawala dito sa Ayeyarwady Coast sa Myanmar nga dunay 280 ka mga pasahero. Kadaghanan sa mga pasahero mga refugee kinigi kana sa minoriyang Rohingya Muslim. Sigun pa sa UN High Commissioner for Refugees og International Organization for Migrant kon IOM, mibiyahe ang mga bangka sa gawas regular sa ilahang sailing season kung asa nahitabo kini nga delikado og dili maayo ang lakata sa panahon sa dihang naglawig sila. Ang mga Rohingya kasagaran na musakaya sa mga bangka nga hinimo sa kahoy aron na mo ikyas sa kasamo ka sa Myanmar og ikyas usab sa paggrabing dinutdutay sa mga refugee camp sa Bangladesh. Target nila nga makaabot sa duol nga mga nasod sama sa Malaysia, Indonesia og Thailand sa pagsalig nga adunay kaluwasan og oportunidad sa mga maong lugar.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dere sa atuang nga nasud na mga higala kung diin ni Ulbo ni Alma ang national defense sa mga higala man nga gitawag sa mga incheck nga unggoy ang mga Pinoy. Gikundina ni Defense Secretary Gilbert Tudor Gibo ang China Daily human nga nagpagawas kini og usa ka sa social media post nga nagalarawan sa mga Pilipino isip mga unggoy. May kalambigitan na sa isgutan ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sumala pa ni Gibo ang naasoy nga post sa Chinese state media outlet. Nagapakita kini og pagtan-aw sa mga incheck Chinese Communist Party kon CCP sa mga Pilipino nga naug-unggoy. Gipagawas ang kontrobersyal nga post sa China Daily nitong Hulyo 10 Duha ka adlaw bag-ong ikapulong anibersaryo sa makasaysayang nga desisyon sa Permanent Court of Arbitration nga nagaila sa katungod sa Pilipinas sa Exclusive Economic Zone kon EEC sa West Philippine Sea. Gipagawas ang pahayag nitong Huwebes sa gabi-i ug sumala pa ni Tiudo nga ang pagpakita sa mga Pilipino isip mga unggoy usa ka larawan nga kung asa ginamaliit og propaganda kini batok sa nasod. Makita usab sa maong video ang unggoy nga nakasulob og barong Tagalog sa lakot samtang ginamanduan ang mga karakter nga nagarepresenta sa mga Amerikano og Hapones. Gipakita usab sa video ang unggoy nga ginabumbahan og water cannon na sa katubigan human na makadawat og kopya sa arbitral award. Sumala pa na Teodoro ang naturang naasoy nga materyales usa kini kapang buli sa 2026 arbitral award usa ka nagapakita nga karahasan batok ka sa mga Pilipino og mga sundalo. Gitawag usaba sa kalihim nga contemplatable propaganda ang naasoy nga post og gihatagag duot nga nagapakita kini og

0: daghang mga unggoy naa sa gobyerno. May pay unggoy. Bitay-bitay, kapyot-kapyot pa. Pero kining mga politiko, mga kawatan, mga higala, sos, intawon. Alas 5.24 na nga itong oras. Sa pika sa bahay na sa dugang nga mga balita nga nasudno na mga higala. O, tanaw na ito ni mga unggoy diya sa Senado, ga Kongreso, mga higala. Sa padayon nga investigasyon. Posible ko nung sundon sa Senado ang nahimong nga legal nga proseso sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona ni atong 2012 kung asa nagpagawas o subpina para sa tax record ni Vice President Sara Duterte. Sigun pa kanika nga Senate Impeachment Court spokesperson Roji Tungol o Tungol sa Osaka press conference sumala pa ni Tungol nga naaprobahan na sa impeachment court ang hangyo sa House Prosecution Panel magpagawas og subpina deuces tecum og subpina ad testificandum batok ka sa mga opisyal sa Land Bank of the Philippines og mga dokumentong may kalambigitan sa Article 1 sa impeachment complaint og paghisgutan ang maling paggamit og mis appropriation sa confidential fund. Kailan duman nga ang pag-subpina, pag-ahimuon, pinaagi sa ex-party proceedings. Maong nga wala sumala pa hinungdan ang depensa aron punggan ang pagpagawas ni ini. Apan, mamahimu pa sa gihapon, babagan kini sa kampo sa Vice President ang pag-subpina sa panahon sa presentasyon sa ebidensya pag pasaka o mga dokumento o pagpangutana sa mga testigo. Giklaro sab ni Tungol nga mas komplikado ang hisgutanan kung hangyoon ang mga dokumento sa bank record, tax record, gikan sa Bureau of Internal Revenue o mga report sa Anti-Money Laundering Council diin na adunay gilain-lain nga mga balaod para sa bank secrecy, taxpayer confidential privacy o lain pang mga legal limitations. Nagpabiling nga magkalahi daw ang paglantaw sa mga eksperto sa balaod kung mamahimong kwestiyonon sa Korte Suprema ang subpina nga ipagawas sa impeachment court.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 na mga higala ng atong oras. Samtang sa pika sa bahin, ipahalapad pa sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang pagpaundang sa pagbabag sa serbisyo sa kuryente para sa mga mulupyo o para sa mga residential o non-residential consumer. Gawa makabayad sa ilang bill sako pa sa bagong direktiba nga bayaran gikan Agosto hangtod Oktubre 2026 sa parte kini sa mga lakang sa gobyerno sa nagaginapatuman nga national emergency o national energy emergency. Gawas ni ini gipahayag pa sa ERC ang mga panimalay nga nagagamit og 200 kilowatt hour o mas ubos pa kada bulan nga pwede silang late na mubayad sa ilang bill o pwedeng hulugan kini sud sa dili munaog sa tulo ka bulan. Giklaro usaba sa ehensya nga kung adunay katakos magbayad nga tibuok, giawhag usaba ni ini mga consumer nga himuon kini. Gimanduan na usaba sa ERC ang mga electric distribution utilities ug lain pa mga kompanya sa sektor sa kuryente nga ipatuman ang kaparehong flexible payment scheme aron na makuhaan ang financial nga kabugaton nga gipasan sa mga consumer. Adunay hangtod Oktubre 30, 2026 sa mga distribution utility para isumiti sa ERC ang ilahang report isip pamatuod nga gipatuman ang naasoy nga direktiba.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 higala ng atong oras. Mga PO sa kita, mga PO sa kita, okay ra ba nimo ang okay ra 5-in-1 coffee? Sige, mga pisa ta mga higala ha.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. kay dunay aphrodisiac nga Korean

0: Red Fanex Ginseng, Dunay Mangustin, Makapanindot sa Pamati.
1: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning okay ra 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok pa wala. Napahak, yan yung mga tubuhan, buhok. Kaya kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na tubig Yaki, nanupo dito lama dito Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Alas sa 5:31 higalang atong oras. Oga karon sa mga balita sa ginalaing aparte sa Mindanao.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Atong lakbitan mga balita sa ginalaing aparte sa Mindanao mahigala dito sa Cagayan de Oro City, abot ngadto sa kapin 1,000,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Ang nasakmita sa kapulisan na duo o atol mismo sa gipahigayo nga bypass operation sa Barangay Lumbia. Subay sa report, malampuson nga nadakpan sa mga operatiba sa hiniusang puwersa sa PNP o PDEA ang tulo ka mga individual. Duhan ini ang high value target individual nga nailan na sila si alias Chan o alias Petpet. Sumala pa ni PNP 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Nagapabili ng ilang hugot nga pagsalig sa pagsumpo sa illegal nga droga pinaagi sa pag-intensibar sa ilang operasyon na batok sa nalambigit ni ini. Og sumala pa, di gud kalikayan nga muatubang og tukmang kasong kriminal ang mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasamtangan na balhog na sa presuhan ang naasoy ng mga individual nga nalambigit sa illegal nga aktibidad.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
9: Sa pika sa bahin mga gala, balita gikan dito sa Lanao del Norte. Kapin 1 million pesos o 1.75 million pesos naa sa 350 ka mga sako nga gituhoan nga illegal nga mineral ore ang na sakmit sa kapulisan sa gipahigayong checkpoint operation sa Barangay Samburon sa Linamon, Lanao del Norte. Niadtong pitsa 15 niining bulana sa report sa Police Regional Office 10 na gipahunong sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang usa ka wing van nga hino truck kung nga di inakitan ang mga kalapasan ini sa batas sa trapiko. Wala pagsulob sa seat belt o dili otorisadong pag Gamit sa kolor sa maonga sakinan. Human nga gi-inspeksyon kini dito na diskubre sa mga otoridad nga adunay mga kargang mga sakusako nga or o gawalay gikapresenta nga dokumento nga illegal nga ginibiyahay. Sumala pa ni PNP 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Hugot ang ilahang nga kampanya bato sa illegal nga pagmina tungod kay dako kini og kadaot sa kinaiyahan og sa komunidad. Sa kasamtangan ang duha ka mga dinakpan nga driver o gapahinante ni ini nga nilang sila si alias Rick o Mark. Nana nagtingkagol sa Linamon Municipal Police Station samtang nagpaabot sa tukmang kasong ipasaka batok ngadto kanila.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
9: Dugang mga balita mga higala gikan sa one of 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Minor di edad mga higala nga lalaki na aktuhan nagdaladalag illegal nga droga sa usa ka checkpoint. Detalye sa mga balita pinaagi sa atong kaubang si Renz Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 17 anyos nga lalaki nga gidudahang nalambigid sa illegal nga droga aton sa gipahigayong checkpoint operation nga gihimo sa Purok 3 Barangay Silanga sakop sa siyudad sa Tangub, Misamis Occidental. Alas 4 sa hapon nitong Hulyo 11, 2026 ang nadakpan gilang nga si Joseph Bajaw Maba alias Cookie usa ka all student og residente kay sa Purok Yellow Bus Barangay Maluro Tangub City. Base sa report sa kapulisan samtang nagpatuman sila og checkpoint operation sa BCP Silanga, ilang ginamatikdan nga ang usa ka Yamaha Mio 125 nga dunay kulor itom o dunay plaka nga 6OK638CA nga nagikan sa tubod Lanao del Norte. Sa pagduol din sa checkpoint, kalit kini miliko o mibalik paingon sa iyahang gigikanan o miyoton kini. Inunan nga giapasa o gipahunong sa mga operatiba ang maong driver. Sa dihang gisita ang driver na nakita sa mga polis nga gitaguan nga gitagaudakuan niya nga gilabay ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga dunay puti nga crystalline substansya nga gituuang shabu. Ilayon matupang gidakop ang suspect sa mga otoridad o gipilalom kini sa body search. Panula nila ang kontrabando nga narecover gikan kaniya. Ang nakapiska nga mga gitudahang siya po, adunay gibanabanang ang gibugaton na ubos sa 1 ka gramo o gibanabanang katidad kini ubos sa 6,800 pesos. Itala ang suspect o ang mga ebidensya ngadto sa Tangub City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagsang-at sa kasong paglapas Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Padayon naman usab nga gipahinumduman sa kapulisan ang publiko nga suportahan ang kampanya batok sa illegal nga droga pinagi sa pagreporta sa mga kinahinalang kalihukan sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:37 na higala ng atong oras. Dagang salamat, Renzo Malinog, samtang sa pika sa bahin. Mga higala, diretso kita sa balita gikan dito sa may lalawigan sa Bukidnon, particular sa lungsod sa Malaybalay. Nasiko pa sa mga otoridad ang gikonsiderang most wanted person sa gipahigayong operasyon na niyatong Hulyo 15 ni ining tuiga nga gikonsiderang high profiled. Gipahigayon ang naturang operasyon sa Barangay 2, Malaybalay City, Bukidnon na kung diin nasikop ang dinakpan nga sila si Joselito o Julito Abni alias Julito Abni Marcelino, 27 anyos nga number 2 most wanted person sa dakbayan nga dunay kasong murder o attempted murder o gaway gi-rekomenda nga piyansa samtang nasikop usab sa lungsod sa Valencia Particular sa barangay Laligan, ang usa pa ka wanted person nga top 8 most wanted person sa tibuok probinsya nga nailhang si Erwin Sobretodo, 33 anyos. Nagatubang kini og kasong qualified rape o acts of lasciviousness. Og walay piyansa batok ka sa iyang kaso. Ang duha ka mga dinakpan, nagating kagol na karon sa selda sa Valencia City Police Station o sa Malaybalay City Police Station samtang gihulat pa ang commitment order gikan sa korte nga nag-issue warrant of arrest sa batok ngadto kanila.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:39 higala ang atuang oras samtang diretso kita sa mga balita gikan dito ang lapita sa may Davao Oriental kung diin na dunay 16 ka mga minor de edad ng mga estudyante girescue sa anti-truancy operation sa Banay-Banay. Detalye sa balita pinagay sa tong kaubang si Erwin Umadhay, Tinig 26.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: 16 ka mga minor de edad ng mga estudyante ang rescue sa mga otoridad atol sa operasyon batok sa mga estudyante nga wala musulod sa klase isip pagsuporta sa Executive Order Number 162 sa LGU Banay-Banay. Sa iniusang operasyon sa TMO LGU Banay-Banay, Banay-Banay Municipal Police Station, MSWDO o mga school authorities, nasakpan ang mga estudyante nga nagtambay sa gawas sa Manuel Guinness High School atol sa oras sa klase o giingong nagkating klases. Gitugyan na yun ng mga estudyante sa ilang eskwelahan o mga ginikanan o guardian alang sa counseling o angay nga intervensyon. Matod sa mga otoridad, ang operasyon gitumong sa pagpanalipod sa mga batan-unan batok sa kriminalidad, illegal nga droga, aksidente o uban pang piligro samtang gipalig-on ang importansya sa edukasyon o disiplina. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Alas 5:41 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahin balita gikan na dito sa Davao City. Nagkadugang usa ka minor de edad tungod sa bunog o gasgas nga nahiaguman niya ini sa diyang gisumbag gamit ang pitsokorno. Sa usa-usab ka minor de edad dito sa Smile Tinikling Street, Lansora Subdivision, Barangay Matina, Aplaya. Alas 4 ang takna kagahapon, ang biktima nga si alias Justin 15 anyos. Tinunan o taga Dawayan Drive, Lansona, Barangay 76 o 74A sa maong lungsod. Sa investigasyon sa mga otoridad na suta nga nag... nga ang biktima o nakita ang biktima o ang lalaki nga dunay pangidaron 14 hangtod 15 anyos. Gibuli ang laing nga minor de edad hinungdan nga nag-interbiner si alias Justin aron na maundang ang pagbuli nga niresulta sa pisikal nga pag-away tali sa sospek o ni Justin. Wala madugay ni dagan ang sospek apan na pagbalik ni ini dala na ang bakal nga nabutang sa iyang kamot nga pitsakorno. O dito, iyahang giya sumbag sa makadagang higayon ang maong biktima hinungdan nga nagkadugo kini. Daling gihatod ang biktima sa Southern Philippines Medical Center aron na matambalan sa dangko ni ining samad. Samtang ang kapulisan padayon pa nagasubay sa sospek pinaagi sa pakigalayon ngadto sa mga barangay official aron masulbad ang maong panghitabo.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Sa probinsya sa Cotabato, mga higala, kung diin na usa ka minor di edad usab ang namatay human kinigi tabangag kulata sumala pa. Itabo ang among insidente dito sa barangay Amabel sa Magpeta, Cotabato ni Adupang nilabayang Hulyo 9 kung diin ang biktima nga nailang si alias J. Mulupyo sa naisgutang lugar. Sumala pa sa apuhan sa biktima nga gigukod kini sa mga tao nga walay gikabutyag hinungdan o gidala sa awaaw nga lugar o dito pa matod pa gitabangag kulata. Dugang pa sa taho pagkahuman na sa maonga insidente nakaplagan na lamang ang patayang lawas sa maonga biktima sa Maya Plaza sa maonga barangay sa Kasamtangan. Nagapadayon pang investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa maonga insidente kung diin nangita usab gustisya ang pamilya ni alias J. Medina may kalambigitan na sa maong panghitabo.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:44 higalang atong oras.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Dugang pa mga balita sa ganunlaing parte sa Mindanao among itunol kaninyo sa pagpadayon ni atong tulumanong Tinig ng Bayan. Samtang sa pika sa bahin kung makasinati gani mga higalag sakit sa mga lutahan tungod sa tugnong panahon. O dili, nitaas inyong yurik diha kay lami kay ikaon. Labi nating prutas ron mga gala ha, hinahinay ka onog kining lanchones. Ay, laghang kayong lanchones ron. Taas ka nag-uric ha. O, ingon sa mga health expert, hangtod lima ra daw kabuok ang pwedeng kaunon labi na sa mga dunay taas ang uric. Lima ha, lima kabuok, dili lima kakilo. Kaysa kadaghang bunga sa kining lanchones na sobraan yun na. O, doon na pa. Abi ba nato kining rambutan okay ra o rambutan mahigala do na punay taas po nag uric nya taas po nag sugar nahinay gamay kay usong prutas ron pero ayaw kabalaka mo sakit ng inyong mga lutahan dunay bilongga gold pero mas maayo magamping gyud.
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
13: Bilongga Gold, hantog ka rin.
14: Ngano po?
13: Eh, murag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilongga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
15: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
14: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:46 sigala mamalingke usa kita presyo sa mga palaliton sa atong merkado publiko gikan sa Mega Market Kidapawan City atong Siron. Ang duga mga balita pinaagi ni Tinig 30 Junior Rafi.
8: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
16: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna berry 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nukos nga gamay 180-220 kada kilo, pusit nga dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ug mao kana mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Dagang salamat Tinig 30 Junior Rafi. Diretso kita mga higala sa mga balita gikan sa P. Palma area sa probinsya sa Cotabato pinaagi sa tong kaubang Tinig 11 June Villa Soto.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Yes June.
17: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Narito na ang mga balita mula dito sa P. Palma area. Isang incumbent municipal councillor ang led on arrival sa ospital matapos nga siyang pinagbabaril sa barangay National Highway, barangay Salunayan, Midsayap, Cotabato, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon nga dito sa paunang investigasyon ng kapulisan, ay itong si Councilor Nasir Dalandang, no, nasa Ustungulang at residente ng Barangay Tugal sa bayan ng Kadayangan SG Barm ay nagmula sa sentro ng bayan sakay ng kanyang kulay itim na Hilux vehicle at pabalik na sa area ng SG Barm nang tumigil ito at ipinark ang kanyang sasakyan sa harap ng isang butika at dahil bumaba ang kanyang misis upang bumili ng gamot. Saglit lamang ang pangyayari nang biglang sumulpot ang gunman na sakay ng isang di umano'y NMAC single motorcycle at tinarget itong si Councilor Dalandang na tinamaan sa bahagi ng kanyang tagiliran na talagang nasa fatal area, no? At bungsod nito ay nagkaroon ng komosyon at humingi ng tulong sa malapit na 33rd Infantry Battalion kung saan ay sinakay sa kanilang naka-standby na ambulansya. Ngunit pagdala nito sa pinakamalapit na ospital dito sa sentro ng Midsayap ay binawian ng buhay. Malaking katanungan ngayon ang nasabing insidente dahil nga sa tinutugis ng ating mga otoridad ang mga suspect na agad tumalilis sa di na matukoy na direksyon na matapos ang nasabing pamamaril. Matatandaan na malapit lamang din sa bahaging iyon ng salunayan ng Binaril ang grupo naman nitong si Municipal Councilor Saida Indayla na ikinamatay ng kanyang mister noong nakaraang taon. Si Dalandang ang sabi nga nating ikalawang biktima na konsyal, bagaman sinabi naman ng investigation noon na si Kagawad o Councilor Saida Indayla talaga ang target, ngunit yung kanyang mister nga ang napuruhan. So nagpapatuloy ang investigasyon ng Visayas PNP at pinapanakas din ng ating militar at ng kapulisan ang ating security dahil nga sa kagabi din, ating gabi, nagsimula na ang gun ban kaugnay sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Hindi naman nasaktan ang asawa at escort nitong si Concejal Dalandang. Samantala, isang malaking raid or bypass operation ang naitaguyod alas 5 na madaling araw kahapon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA sa ng BARM dito sa Poblasyon 3, Midsayap, Cotabato. Anim na individual ang naaresto sa nasabing operasyon na nakilalang sina alias Abdul 41 alias Hasna, babae ito, 30 anyos alias Aser 20 anyos, alias Christian J 25 alias Abdul 36 at alias Emmanuel 19. Sinasabi namang pinaghahanap para maotoridad sa pang-suspect o target na nasabing operasyon na nakilalang si alias Yasser na nagawang makatakas sa pagdating ng mga operatiba. Pinangunahan ng PDEA Regional Office BARM, Regional Special Enforcement Team, ang nasabing operasyon sa pakikipagtulungan ng mga operatiba mula sa PDEA Lanao del Sur, PDEA Maguindanao del Norte, PDEA Maguindanao del Sur, PDEA Region 12 at PNP Regional Intelligence Unit BARM. Nasamsama sa nasabing operasyon at tinatayang mahigit 15 gramo ng hinina ng shabu na may standard drug price ng 102,000 pesos batay na rin sa pamantayan ng Dangerous Drugs Act. Kabilang na dito ang isang sachet na nagsilbing bypass items at 15 pakete na naglalaman ng hinina ng shabu. Bukod sa iligal na droga, nakumpiska rin ang isang improvised na caliber 45 pistol, dalawang bala ng caliber 45, apat na cellular phones, isang tunay na 500 peso bill na ginamit bilang bypass money, isang improvised tutor, tatlong bamboo sealer, apat na lighters, tatlong identification cards at isang pares ng gunting. Lahat ng mga na-arrestong suspect ay maharap sa kasong paglabaga sa Section 5, Section 6, Section 7, Section 11, at Section 12 ng Republic Act 9165, mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gayun din ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Elimination Regulation Act. Nagpapatuloy pa ang manhunt operation laban sa natirang suspect na si alias Yasser. Alas 9.15 naman kagabi, ng isang home service na masahista ang natimbog sa ikinasang drug buyback operation ng Alyosan Municipal Police Station. Ayon nga dito sa ulat na pinalabas ni Police Major Jennifer Amutan, ang hepe ng Alyosan PNP, target na nasabing operasyon ng isang alias Langlang, 29 anyos, isang massage therapist na residente ng Sitio Bungot, barangay Poblasyon na Libungan, Cotabato, na dumarayo sa bahagi ng Alyosan para maglako ng kanyang illegal na droga. Hindi naman itinanggi pa nitong si alias Langlang kanyang pagkakasangkot sa pagtutulak ng illegal na droga at ginagamit niya rin at gumagamit din naman ito bilang kanyang panlaban sa puyat dahil nga sa kanyang home service na trabaho bilang masahista. Kulong na ngayon ang nasabing suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nalindigan naman si Police Major Amutan na seryoso ang kanyang kanilang hanay sa paglaban sa illegal na droga, lalong-lalo na sa mga tagalabas na dumadayo sa kanilang bayan para magtulak ng ipinagbabawal na gamot. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Dagang salamat na June Villasoto sa pinakauling update mga katinig ikan sa P. Palma area samtang atong lakbitan ng mga balita gikan na dito sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental kung diin na patayong usa ka driver human kini gipusil sa wa pa may ilang suspect. Detalye sa balita pinagi sa tong kaubang Renz Sumalinog.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Lalaki patay human gipusil dito sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Dayon kini nga gidisdispundihan sa tong kuerpos ka pulisan. Pagbatod pa wala pa mailhi ang armado nga nagpusil sa mao nga suspitsado dito sa Kapatagan, Lanao del Norte, sa Mela City and Tacna sa gabi, Julio 16, 2026. Ang biktima giilang nga si Joel Mirafuentes Pumbo, hamtong na kini ong pagidaron, minyo residente sa Purok 3, Barangay San Roque, Tinasas, Lala, Lanao del Norte. Base sa inisyal ng investigasyon sa Kapatagan Municipal Police Station, nagsakay ang biktima sa iyang Kawasaki Badja o mas nailhan nga payong-payong, kolor itom o asul. Ang adunay plaka kini nga KRR83N. Padulong kini ngadto sa Pinuyak ang maong biktima apan pag-abot sa Purok 3, Barangay Maranding, kalit lang siyang gipusil sa nagkada makadagang higayon sa wala pa mailing suspek o mga suspek. Gito ang kalibre 45 ang gigamit ka pistola sa maong krimen. Tungod sa grabing mga samada, pinusilan sa ibabaw ng pahin sa iyang lawas, itlara nga patay dayon ang biktima sa lugar na hitabuan. Uman sa insidente, gilusa dayon ang Kapatagan Municipal Police Station o Upland Shield. Gisilyuhan ang crime scene o gipaybalo ang Provincial Forensic Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office aron sa crime scene processing. Nagpabarag-usab ang kapulisan o mga checkpoint aron mapugngan ang pag-ikya sa mga suspek. Samtang gipakusog-usab ang hot pursuit operation sa backtracking sa mga CCTV footage aron mailhan uga madakpan ang mga responsable sa maong krimen. Sa pagkaroon, wala pa mailhi ang suspek o mga suspek kung doon na kini mga kauban o kapadayon pasab nga ang imbisigasyon na gihimo sa kapulisan aron masuta ang motibo sa mga pagpabusil o madala usab sa umhatagan usab o kustisya ang kamatayon sa maong biktima. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Dagang salamat, Renzo Malinog, samtang sa Pikas Bayan. Diretso kita sa report, gikan usab mga higala dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Konsultasyon sa Farm to Market Road, gipahigayon sa Manay. Detalye sa balita, pinagi sa tong kaubang si Tinig 26 Erwin Madhay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Nagpahinga ng konsultasyon ng Department of Agriculture, Regional Field Office 11, ubos sa Farm to Market Road Development Program. Alang sa giplano nga pagkonkreto sa dalan gikan sa GHW Lambog Kapasnan, padulong sa Puroco of Barangay Lambog, Manay, Davao Oriental. Lakip sa gisgutan ang right of way aron na masiguro ang hapsayng implementasyon sa maong proyekto. Gilauman nga ang maong dalan makatabang sa mas paspas ug sayon nga pagdala sa mga ani og produkto sa mga mag-uuma ug mangingisda padulong sa merkado nga makapalig-on sa panginabuhian sa mga residente sa maong lungsod. Gikan sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Sa pinakaulahing balita nga lokal mga higala, gisuspindi karon sa lokal nga panggamhanan sa Antipas, Cotabato ang klase sa tanang level sa mga eskwelahan pribado o mga pampubliko tungod sa mga nahitabong flash flood, pag-ulan o landslide. Sa gipagawas nga direktiba ni MDRRM Chairperson o Municipal Mayor Chris Kadungon, ang maong alakang sumala pa para sa kaluwasan sa mga magtutudlo, mga magtutuon o mga estudyante o mga mulupyo samtang nga nagpadayon usab nga nagahimo og damage assessment o clearing operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa apil ang Municipal Engineering Office sa Barangay Dato Agod ug lain pa nga mga lugar tungod sa nahitabong insidente sa landslide tungod sa mga pag-ulan. Ginapahigayon usab ang monitoring sa Dato Agod Maliri Road aron matanggal ang mga nakaharang nga mga yuta o guban pa nga nakaapekto sa trapiko. Ugalang usab sa kaluwasan sa mga motorista. Nagapagawas usab ug pahinumdom ang MDRRM sa mga mulupyo naka sa naasoy nga lugar kanunay mag-igmat o magpangandam sa mga posibleng pagpatuma na sa force evacuation. Imanduan usab ang mga motorista nga siguraduhan nga luwas ang mga rotang ginaagianan niini sa ilahang nga mga biyahe tungod sa dili maayong lakat sa panahon. Ika-report nga adunay mga nahitabong mga pagbaha usab o flash flood sa naasoy nga lugar ug dunay mga natumba nga mga punuan sa kahoy.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Galaw na kita igong oras sa unang bahin sa tulumulo nga Tinig ng Bayan. Mosunod natong primetime edition uban si Tinig 2 ka Romy Ilos Pao Garubi Padilla season. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maing buntag kanatong tanan.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
18: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
19: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
18: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
20: Isayos sa ating mga orasan na isang minuto na po makalipas ang alas 6.
8: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mga yung buntag mga katinig, welcome, welcome to rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan, TGIF. Thanks God this Friday. Adlaw nga Biyernes mga katinig, ito ato mga estudyante. Katapos ang adlaw nila sa klase karong semana ha. Ang atong mga government officials, actually gahapon wala na government offices, I mean, gahapon nula ng mga klase. Pero kita dito sa private, karon magtrabaho pa hangtod ugma, magtrabaho pa gani, hangtod Domingo ang mga trabaho sa mga media men. Mga katinig, daghan mga panghitabo, no? But of course, atong tanawon, atong prioritize kining atong mga panghitabo dito sa lokal, dito sa tuwa sa Kinapawan sa North Cotabato, apan mayong muntag diha sa ato ang mga tigpaminaw sa Tibuok, probinsya sa Davao Oriental, sa Tibuok South, Central Mindanao, including Barm, og sa ato mga tigpaminaw diha sa Llano del Sur, Llano del Norte, sa Misamis Occidental. Mga katinig, gahapong adlaw, ang usa sa mga konsehal diri sa Kinapawan City ni adto dito sa buhatan sa Land Transportation Office. Kini ang pagkadto aduna kini kalambigitan mga katinig sa pag-implement sa kining speed limit nga, if I am not mistaken, usa ka ordinansa nga iyahang gi-sponsor diha sa ato ang sangguni ang panglungsod. Para sa detalye na ni mga katinig, mas maayo atong kahinabi siya mismo, wailain kundili si Konsehal Jun Piñol. Mayad nga aga, amigo, welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Mato Rome, may aga gid daw sila ako sa bisa boses na malipay ako nga batayan ikaw. So kanami tong kaping upod ko yung ang imong boses kasi ang imong wisdom.
0: Wow.
1: Good morning sa atong tanan sa pinakakusgan nga radyo diri sa South Central Mindanao.
0: Daw mo bukad man
1: ato. Oo.
0: Anyway, Konsehal, nagkadto ka sa, niadto ka sa Bisaya, ano lang na to kay Howard Bambuga magbisaya, niadto ka sa LTO gahapon, unsay imuhang tuyo dito?
1: Last week ato siya, Juan, Romy.
0: Last week pa, sorry. Thank you for the correction.
1: Okay, daw na balaka ako, nga daw kahina isang hulag namon. Nakahulag ang lakaw ba sa atong pagpanikamot nga ma-implementan na gayon ang speed limit sa Kinapawan. Doon naman isa importante kay requirement na dapat may pagtugot, ay kaalam o may pagtugot ang LTO o ang DPWH sa atong speed ordinance. Without it, ma-technical kita, hindi kita ka-implementa sa walaod sa highway.
0: So, when you say namon na konsehal, you mean ang sanggunian or ang Tibuok city government?
1: Siyempre ang hulag sa sanggunian sa hulag na sa city government, but siyempre sa amon itong legislative body, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya lugay na nasulat ang atong vice mayor, sa Vice Mayor Jun Namata dito sa LTO o sa DPDB. Isa pa naman, wak may karaw. So, ginatunan ko dito. Only to find out nga tuod gidman, hindi nila kayo na dipara ang aton nga hangyo kahit sugod kadaghan sa mga dokumento nga nag-abot sa ila.
0: So, specifically kagawad, unsa ni nga hangyo? Because, everybody knows man nga kaniad to gitisingan na kining implement kining maong city ordinance. I don't know kung that was just a trial and error, pero kalit man nga nawala po daghan, we thought all the while nga tungod po ni sa daghan nga reklamo kay hinay daw kayo ang dagan diri sa especially sa national highway.
1: Excited na kayo to ang atong mayor nga makahimo na sa subong sa to, no? So rason ni nga nakita niya mga legalidad sini, mga dapat nga i-align. I-align kay may old ordinance sabi kita, Romy. May ordinance kasi nga about sa malangkupon ng programa sa public safety. Sa lalo sa public safety, ang daan ng ordinance, ara dito ang speed limit, no? Kagani sa ordinance, ara ito ang pagsuot sang bawal ang pagsuot sang helmet sa poblasyon.
0: Mm.
1: So that is the old ordinance. Apa niya tong ini mo ano di upgrade na to ni kay ang sa old ordinance ay ini sing ano mo ni ma commission why ini ma tutugutan why ini sing paintulot legal nga dokumento halin sa DPWS ka sa LTO. So technically hindi na to ma implementa na technically that's like what happens sa topic nga kundi in again correct nila. So ang pagkatapos sa corona that was to make sure nga ara na gid ang ilang endorsement sa aton speed ordinance nga pagtugot nila. Nevertheless may angay pang i-follow up tungod kay may mga dokumento nga ginapangita ang LTO. So amo na natabo dito pagkadto ko nalipay ako nga gina-accommodate ako maayos sa DPWH, gina-accommodate ako maayos sa LTO. Kag kukulang na sa personal na pagpanigamot.
0: Aha. Para masabtan sa mga ordinaryo, konsehal kayang, bisan ako, sa layman akong pagtanaw, basta doon na yung ordinansa nga, ipasa ang sanggunian, go na, basta approve na mag-require pa man siya og publication, but after the publication, og public hearing, dapat i-implement na siya. Now, you are saying na technically dapat dahil mo agi sa DPWH og sa LTO. Ngaahaw nga mo agi sa DPWH o kag LTO, tapos ano gali tong mga requirement nga ginapangayo sang DP hasta sang LTO?
1: Wala pa kami kabalo kung provide naman naton ang tanan yung alam, no? So review nila in na then tanaw nila kung may mga deficiencies sa aton dokumento sang orders ato sa aton ordinance. But daw kanana sila daw ministerial gamay say masiguro ministerial na naniila tanaw na nila mga bagay-bagay nga muhaom usab sa ilang mga palisiya na muhaom usab sa ilang line usab sa ilang palisiya. So hindi ko makahambal kung ano pagit ang mga requirements nila. Mahulatong ko na lang kasi din tang taga DPWS sa legal na i-coordinate niya with, they will work out with their planning department para nga ma-review ang aton ordinance. Only then makahambal kita kung ano ang need pagin nila nga mga requirements pag nila nga ipa-upload sa aton.
0: Mm-hmm. Pero you're saying gay na konsehal nga daw nalipatan lang nila kini.
1: Oo, tungod kay admittedly sinisaligan ako mayroon pa lang ipa-ukay niya. Sabi niya, okay, sabi niya, nandito na, nakita ko na naayos siya, pasensya nga daw natabunan ini sa madamo ng mga dokumento. Siguro, tungkol kay sasubong sinya yung mga bagay, region-wide ang ilang natartar, hindi ko man sila mabasol, no, sa kadamo sa ilang mga trabaho.
0: Pero,
1: and I think sa amon ina nga responsibilidad nga, no, i-dotanggid, no, tanggid ang among nga panikamot naton nga ma-implementa na speed limit sa Ilapawan.
0: Ma-remember ni mo, konsehal, kung kanusapan nyo gi-submit kini sa LTO o sa DPWH sa pila ka bulan
1: na nag-ups? Hindi ako masala sa matut sa sulat ni Vice Mayor Junjun daw, Mayo pa. Ito Mayo.
0: Mayo this year?
1: Oh.
0: Oh, last year?
1: Yeah.
0: This year. Okay, dili po manday dugay kaayo. But
1: I could be wrong, but dadao muna ang kita nang dadaan ko sa communication ni padala namo sa LTO do Mayo ang date.
0: And why are you doing this? Isn't this a task supposedly of the executive department?
1: Hindi pa sa executive meaning department, pero sa amo pa ning level. Sabi sa mayor.
0: Okay, at least salamat sa pagpasabot. So, ikaw ba ang author sini kagawad?
1: Yes, while ako ang author sini, kami tanan sa konsiho nakiusa, no? Kami tanan. Kami tanan ng mga membro, 3C kami da, 14 kami da. Nga kami tanan, nobody opposes the legislation of our speed ordinance. Gani, damo pa natabang ang kaupdanan ko. na imo ining proactive ini kay ang mga kubdanan ko sa konsiyo were too willing nga nag-contribute sa inang para ma-perfect naton ang among nga proposed ordinance Romy.
0: Very briefly and generally pwede niyo matagaan ang atong tigpaminaw kung unsa ang salient feature nining mahong ordinance sa pila ang speed sa highway and generally lang kay of course posible nga damo ning standards sa depende sa kind of road.
1: Ang pinaka-crucial na nga inadebatihan kay ginagawa sa mga tao na ito, namapit na ako sa Facebook, nagbasa sa Facebook, namapit sa radio. Ang inyong halin sa Mitores, halin sa mga boundary na ito sa makilala, no? Dara halin da, patulod dito sa Banindog. Ang aton nga ordinansa, ang ato ang ordinansa ang ipropose na nakaroon na lihok na ito, 50 kilometers per hour. No?
0: 50
1: kilometers per hour. From Mitores to, I think, Banindog. Oh, ang aton nga ara sa aton nga new ordinance sa speed limit 50 kilometers per hour. Ano na kini mula ba sa poblasyon? Highway ya, highway.
0: Aha. Kadtong sa 2 PM if I'm not mistaken, kay 20 lamang kadtong ilaha and then niabot to sa korte. Kining 50 kilometer per hour pasok man ni sa katong legal standard at mura og nahimong president katong tupi kasi there was a decision and di lang ko sure kung pila gyud ang allowed along such mga similar kind na mga kalsada.
1: Kaya nga consider na rin may mga intersection, mga eskwilahan, mga ano volume sa mga panimalay, muna mga mga features ang mga pag-influensya sa speed limit nga i-set sa isa ka portion sa highway. Kung damo eskulahan, kung busy. So, muna ang mga bagay-bagay nga nag-influensya sa kapaspason kaya na yon sa speed nga aprobahan sa aton sa ganyan. Kasi sa surely, sa DPWS o Manaila Tanawon.
0: May ara ta national standard nga ginasunod, ano, konsehal?
1: Wala kay localized. Localized na, depende sa sitwasyon sa lokal. Wala sa uniforming nga pag-set sang other than the DPWH nga standard karon.
0: Ang DPWH. May ara ang DPWH nationwide.
1: Yes, kana makita mo sa certain streets of highway may ara sila nga nabutan na 80 kilometers.
0: Aha.
1: No, may ara na 60. Oo.
0: Aha. Sige. Daghang salamat, Konsehal, pero before ka na buhian, kumusta ang atong sanggunian karon? Ilabi na sa ilalom sa ano sa leadership sa bagong vice mayor o sa atong mayor nga si Paolo Evangelista.
1: Daw masadya man, ayo man. Kaya tatay may mga bagay-bagay nga hindi ko puno ng balon ng public because ako tanang perception and I could be wrong. I could be wrong. So, ako nang tayo pananawan, hindi ko pwede siya sa publiko kasi hindi man lang ako ang nagtatanaw sina, no? May ara kami masig, may mga personal kami nga perception sa sitwasyon na hindi ko pwede ang balon. Tama ako. But gusto ko na may i-announce na-file ko na ang isa ka resolusyon sa sanggunian nga mo request sa House of Representatives kag sa Senado nga amindahan ang wildlife law. Binaingon sa wildlife nga ang bitin nga kubra ka nang makapatay venomous snakes buwian na dito sa iyang habitat. Gusto ko amindahan ka na o susama ka nahimo sa iro nga di mag-claim susama sa iro nga badakpan sa atong city vet impound o dili makuha ilang euthanasia. Maupod ko mo na to sa itong mga bitin na makapatay. Una ko, kung ang iro nga mas best friend, di na may kasarang kitang ipapatay tungod sa matod pa, rakis. Anong dili na to ipapatay, usap ko ng mga kubrang makapatay po tao, supapa. So, I hope nga mamulit mahatagan kining pansin po kun. Kung mapasana mo kini kay sa first reading pa man to, Romy, gipayan ako kung mapuha na mo kini sa konsiho o mapaabot sa sa ka House of Representatives sa Senado ayo nga matagay katumanan kay ang biktima ni mapuring mga katawhan nga sa rural areas.
0: Aha. So, but but konsehal granting ma-approve ni siya sa level diha sa konseho, ma-implement na ba kini sa Kinabawan City even without a national law nga similar?
1: Hindi pwede, Romy, kaya ang national law inangayaminan natin. Kaya kaaboy by national law nga sad to say nga hindi kita pwede magbunggo sa isa ka existing national law. Ang atin is paningkamot lamang nga matanaw kini. Matanaw kini, mainstitution kaya daw hindi pantay nga paghimo sa palaod. Ang iro na itong pinaka-best friend, may kakayahan kita mapapatay kaya diwa maklaim. Unsa nga nung kinibitin ato lang dakpon matudpa. Unya ibalik. Asang balik ka siyang habitat? Asang ilang kwan na sa balay naman. Okay? Dami, salamat kayo si panahon.
0: Dali lang, Consel. Ito be good kung doon na kita yung mga statistics nga ma-present. Like, for example, for a certain period of time, 1 year ba, 3 years, 5 years ba, pila na ang casualties sa tungod aning banakon? And what areas?
1: Well, isa lang man and kung hindi ta statistics, the number is very low. But you know, it is fatal. Kag waising hindi mo masalangan ang kakulba ka tao o makakita sa dyan, labi na kung ara apo mo, ara anak mo, ara asawa mo. No? So, para sa akon, while the statistics of people victimized, killed by manakon, isa lang ang akon madumduman sa Paco, sa sitio Caloocan, but it was so painful. Mm. Na ang bata na ito, ng isang engineering student kasi Harold, abroin ni Cadral sa hospital, why kita't mahimo?
0: Aha.
1: Slowly, nawala ang mga ang iyang kahangyo siya hasta sa abot puntong hindi siya kahambal. Sulatun lang niya ang mga pulong ipasalamatan na iyang maginikanan.
0: Mm-hmm. Because not all areas in the Philippines may ara banakon. Now, while it sounds noble nga balaod ka na nga imong ginaduso, let me play a devil's advocate role. Dili ka ha, basi ang kinahanglan nato is Animal Bite Center?
1: Animal Bite Center.
0: Where na ito yung mga...
1: May aral naman kita sa Romy. Animal Bite Center na ito, si Lipawan. May aral naman kita. Ang more honorable sa nga itong minatertar, no? But salamat. Na-procure naman ang city gamit o anti-venom. Pero kita check ko last week, why pa daw kaabot. While sitting ara na, murag daw on transit na siguro yun eh.
0: Murag ara na, murag wapa.
1: Ang atong balaod no, is that para ni depensa ko ini sa mga katawan nga sa rural areas. Kag ina sa ako na isa ina ka pamalaod yung kundiin na nakapakita sa atong concern sa safety fatal ade mo. Fatal na di ang konsang sa snake mo. Kag ang mind you, ang banako nga siling na nga pantala daw nga magtaon sa ilaga. Come on, ang banakon, kung panahon mo, kung i-research na ito, ang gusto sa banakon, kaunon, upod ng mga bitin. Snake eater na sila.
0: Yeah.
1: So, may snake, nabiktima din sa balay ko, nabiktima din ang snake na hindi kobra. Ah, slap snake, tungod sa kakulba sa mga tao ko. O, kaluhoy mo sa snake.
0: Anyway, Consel, ipus ko itong pamangkot ko, Gaina. Kumusta ang sanggunian? You may not necessarily talk about your personal observation, pero let's discuss facts, no? Like, sa sanggunian karon, because I know for a time na nag-cover pamilya, daghan-daghan ang opposition. Sa pagkakaroon, pila ang opposition nga naa sa sanggunian or fiscalizer nga naa sa sanggunian nga ato ang makonsider?
1: Ayaw ko sana rumay, bakit nakulbaan ako sina kaya una-una.
0: Ay, kulba-kulba. Fact lang.
1: Ayaw ko kaya una-una. I don't want to qualify myself kung hindi kayo makulba ka mabugiron yung pinyo da. Mabugiro kayo niya. Kaya ikaw ako na rumay ang balon na. Ikaw ako sinatunod kay daw maka, daw, not maayaw ang balon ko. because that is a judgment to my fellow members of the council. Kamo na lang matanawa. Kamo na lang assistant on ko sino ang amo na ano mga kong ikabi pinin sa media mas maayo. But for me to speak about that, down na daw may reservation ako, Romy, kaya I cannot talk for myself. Sa upod ko kung ano yung mabaruganan, no? I cannot talk to my comrades das ng umihan. Una lang sa media, maobserba sa amon mga baruganan kay kang sahanin sa akon na serving, kag daw hindi daw unethical para sa akon nga mag-comment sa mga baruganan sa akong kaopdanan.
0: Anyway, I understand kay basi ma pareha ka kay former kagawad Ruby nga gistrip sa iyang mga budget. Anyway, daghang salamat sa iyong

0: And yeah, aside from that, I think wala pa po yung mga pangalan ang tanan natong mga kalsada.
1: Yes, may resolution na ko, Romy, na i-review ang mga pangalan sa atong CCTV street. May mga pangalan na hindi, wala relasyon. Halimbawa, inang Alim Street, ano nang Alim Street? Tuwan na si Alim.
0: Sino na si Alim?
1: Oo, sino na si Alim na. So, in-propose ko nga i-review na ito. Nagkag, tama, pangalan Bryant Street. Sino na Bryant na? Mga American, kung ano sila?
0: Evangelista Street na lang. Evangelista Street. Evangelista 1, Evangelista 2, Evangelista 3.
1: I-propose ko na ron eh. I-propose ko na ang alin ko, iputan na sa Rustico. Ni Sipsip ha, ni Sipsip. Hindi, ay ko yan, Sipsip. Rustico, Evangelista 1. San sit off pagbutong amistra ko sa grade 1?
0: Yeah, correct.
1: Iba niya ang mga padayig.
0: Agree, So, pwedeng Evangelista 1, Evangelista 2, Evangelista 3, etc.
1: Hindi,
0: ako na magdugang ha. Hindi, I mean, just a matter of fact, because aside from the old Evangelista, ara pa man si board member Subong, naging mayor man siya. So, ara pa man si Paulo, is incumbent mayor man siya. I mean, we don't put malice into that statement.
1: Okay.
0: Salamat sa imong panahon.
1: Romy, sige Romy, I hope na may taga-radio drafted mo sa amon.
0: Anong adlaw ka ninyo? Anong adlaw ka ninyo sesyon na kagawad man?
1: Kada Lunes.
0: Ah, sige. Loy. Lunes daw, Loy. Pangitaon daw kanya, no, Loy.
1: May kape. Mag-provide kami kape. Akong malo si Ibas Mayo, Junjun nga. At ang media kasi nagpasigaw sa katawahan eh. Ay, ini-iakuan na. But, you know, your rules is very important.
0: Wala na ba kami?
1: Sa amon nga kalidad panerbisyo. What?
0: Wala na ba?
1: Translating one of us.
0: Yeah.
1: Kag amon iya nga responsibilidad nga kamusing bili kag panahon tungod kay kamo lamang ang makanyo sa ramay sa tanan-tanan.
0: We know you. We can criticize you since the time you were in Congress, Vice Mayor. Pero, kagawad, wala kami gainom ng kape na dili kupiyaki. Magbalon lang, mi. Nakapas, dali lang. Kaya nakapas si kagawad, Ruby. Padilla season.
2: Sir John. Hello, Sir John, maulan nga kaagahon. Aga pa nag-ulan ba?
1: Nag-ulan man ang mga pamangkot ni Merlome.
2: Nakabalo man kami,
1: ano aton?
2: Unbowed man ikaw, bisan bahaon ka namun ka pamangkot.
1: Ano problem?
2: No problem, sir.
0: Ay lang pamangkutan ng sa iyahang mga observations, sa iyahang mga kauban sa SP.
1: may isa pagali, Romy, akong nga ginapropose sa sangunian. I-contain na itong kapataan sa kaplam.
0: I-contain ang ano to?
1: Ang papangawat sa kaplam.
0: Ah, papangawat. Grabe kinawatay. Basi mahal na po ang ano, kaplam ka naman. Pero how will you contain that? Kalapad-lapad sa mga rabiran.
1: May ara ang pamagi na, Romy. May ara pamagi, but I cannot say ng perfect in pamagi, but saying ko, dapat kada gabaligya sa kaplam, may ID. Hindi ka kabaligya sa imo kaplam kung
2: wala ka ID
1: nga, certified ka nga. Rubber, planter ka.
2: Kung wala ka plantation o tinanong
1: mo. Identification mo, identity. Hindi pwede nga bakbo ng kaplam mo. Kung sinutin mo nag-hastod na kayo saksakong 20 kilos ng kaplam.
0: Pero
1: kung may 20 kilos ng kaplaman.
0: Mag-require na kung sa tanan nga may ara, ano, tanong nga mga rubber, magpa-register.
2: Yes.
1: Yeah. Amo na proof nga sa idea ko ha. Sa idea ko na. Isa ina sa mga dapat himuon.
0: And why will you not push it?
1: Because damo ang kawatan sa kaplan nga daw why kita na himo.
2: Ate, hindi mo ina
1: kita sa i-charge na kita na maki sila. Ako lang tamay mo. Daspan mo gani, na maki.
0: May tiny kong tagaan na maki, no?
2: Oo,
0: kan. Adubuhon na ngayon.
2: Ano, ina, offer a cup of coffee. Hindi, Sir John. How about kung any plan nga ay butang ina sa legislasyon o himuan ka ordinansa?
1: Hindi, Robin. Hindi, Robin. Humble ko na. And si

0: si Judge Pamuni, sini ang iyang akumitin public order.
1: Ah.
0: Ang nag-fascinate.
1: Attention, Judge. Judge Councilor Aboboy. Kung gapamati, usually, kabalo ko gapamati na siya kay fan na siya sang Joy FM. Some other time, sir, gutan itong imuman nga ginapropose sa pamatyon ang mga banakon. Daw may ara ka sentimento
0: sa nato sunod nga sa humane way daw ni mo ang ginahimo sa Edo ano nga manakpan ka ginayo ta ni siya mo man imo siya sa kobra nga mga hindi priyasaw
1: di in argit sina ang aton nga ipartner kay Sir Jun.
0: Balaod ang amidahan naton.
2: Okay.
0: Last week.
2: May ara pa gid bilahi. Last may ara gihapon ko. Pagkatapos mo may ara gihapon ako last.
0: Sige. Ang amon kitay mo nga pag wasang technical working group sa massive planting of rubber in Kidapawan. So may go sige na kami ini it would be a gigantic dako ini nga programa nga ang i-cultivate naton ipatagan bili ang kaayos ang rubber sa aton lokal ikanamin. So nakapala na ko sa nasang ordinansa nga ang ginatrabaho sa aton mga technical technical working group, no? May mga ginahimo na ini, may kutar kami, na ginaluto na ini, but expectedly, kay may go signal na ini kay Mayor Pao, nga hatagan bili, there will be come a time na kundiin na isa ang Kidapawan sa pinakamaayo na quality sa rubber products halin din sa Kidapawan na may mong karigunan sa pamuyo sa matag pamilya.
2: Nanghatag ka mo, Similya?
1: Sang una na panghatag ka?
0: Yes.
1: Karon hindi ka nakapag
0: sige well kuno ano ang pamaagi is isa ka legislated ka well maayo nga pagpamaagi pag hindi na kasuna akong himo ko nga basta hataglan.
1: Sir Jun, bago ang last question ni kuan ni Dos ni Sir Romy, that will be a very laudable program kung mapa-improve ta ang quality sang rubber top kag kinahanglan sang long shot nga move, Sir Jun. Yeah. Nga hindi lang kita producer ka rubber, mangimo man kita ka rubber band, bola, ligid, ining mga medical gloves para hindi lang kita ga-produce at the mercy sang mga international nga presyuhanay, no? Kay sa iban nga lugar nga ulihi pa sa aton, sir, no? Vietnam for instance, isight ko anay gamay. Hindi lang sila producer sang raw, sir. They develop kag nagkaroon sila ng value adding unta dira padulong ang aton nga agrikultura no damo-damo ta rubber damo-damo ta prutas pero ang capacity ta to process it daw kinahanglan gid ang we enjoy mga research group ta DOST no para mamahimo gid nga mahal ang presyo kag matawag ta nga kusog ang value adding.
2: Yeah. Amo na ka bright si
0: aton na kagaw derbi at lima sa aton ni Jeromy ara sa aton kultura kag mindset ni kag ara sa aton mga leader leader
2: ara sa
0: aton nga ang aton nga future. Salamat kita ya lamo sa aton sa inyo sa media ko ara ko perme nga
1: yes media git sir isa sa formator sang kuan pag influence sa una-una.
0: Maintain your stance as a critic.
2: Okay.
0: Ang muna ang nagpapagkong sa lansang.
2: Dili ka magmahay. Kay this last line from me is about democracy. Kabalo kita tanan nga any society, any democratic community will be working and more vibrant if there are fiscalizers. A challenge for some of our kunsihal nga please continue the fiscalizing task nga ara sa inyo. Salamat.
0: Salamat kid ayo Migurumi, salamat kid amo gina ang na miss ko. Amo gina guilty ako kuminsan. Salamat din kami.
1: Ma-over a cup of coffee gid kita.
2: Wala ba yan?
1: Guilty mo.
2: Wala ba yan ako tuyo ato kunsa? General statement to.
1: Continue to be you lang. Amo lang na amon. To be you.
2: General statement to. Anyway, motong tingog sa itong konsehal, si Konsehal John Piñol. Si Konsehal John Piñol actually, he has once become a vice mayor, di ba? And at the same time, nahimo pa gina siyang congressman representing unsang district. First ba?
1: Second. District 2.
2: Second district. Yes. Well, po may third district that time. But mind you, ang ako yung hibal-an anak siya, journalist na.
1: Yes. Na, kaya ang mataas media. Siya, delikadesa.
2: Media po na
1: siya. Ang akong nahibawaan ming speaking sa mga damo na kayang project subong, sa iya nga time, hindi pa gini sa iya halin. Somebody from DPWH. Wala na dahil siya gatakda. I do not mean for
2: sabi niya.
1: Wala siya gatakda o ganang pila ka porsyento. Dili, dahil siya anak. From somebody insider, good. During his time, wala.
2: As vice mayor?
1: Yes. Or as congressman.
2: Ah, okay.
1: So, mauna yung track record.
2: Nano ba yung pork barrel during his time? Yeah. Murag na ana yan tayo.
1: Naana sila yung mga anyway. Identified projects.
2: Yeah, but he's one of the, government officials that I have so much respect for. Anyway, ang ato ang mga tinig 24 o tinig 30, saan nakaha sila? Ano sila? Anyway, mga katinig, sorry, so kamo. Nga mga tigpaminaw nato, no? At tangin ninyo, bantay lang. Kaya nga to ang mga, murag na pa sila sa makilala sa karong adlaw, no? O karong simanaha. Ang while gahulat ta, no, sa ato ang mga kaubanan, ato ang mga katinig 30 o katinig 24.
1: Partner yun ang duha.
2: 40 ato sa hisgutan, katong mga padayon atong hisgutan, katong mga panghitabo sa impeachment sa vice presidente. Sa imong tanaw, kuhani, mura o ano na ba, ang impeachment is, atong ipasabot sa katawhan, nga usak ni ka proseso para sa accountability. Oh, sa mga tag-as ng officials.
1: Pagpanubag.
2: So, kini, among them, ang presidente.
1: Ang Supreme Court Justice.
2: Supreme Court Justice.
1: Vice President.
2: Ang mga commissioners sa COMELEC,
1: constitutional bodies
2: Commission on Audit, pangingana, no? Mga impeachable officials.
1: So sila lang na.
2: Sila lang.
1: Lower sa ilaha, mga mayor, governor, senador, dili diha sa impeachment proceeding si Agi kung dili sa mga regular courts kung sa ombudsman.
2: Tapos among them, ang presidente adunay immunity from suit. While nagalingkod siya as presidente, dili ni mo siya pwede pailan og any criminal or civil case, no? Kay impeachment ra gyud ang pwede nimong i-file sa iya. Ang kalahian pod sa kining criminal og civil cases sa dili ta abogado ha, pero mao ni ang ato ang naton.
1: MA na gayon di ay ka dos.
2: Murag abogado.
1: Murag abogado.
2: Mao ni atong naton na nas paralegal. But anyway, ipadayon sa nato, no? Ang kalahian sa kuan kining trial diha sa criminal court ug sa civil court diri sa impeachment kining criminal ug civil court sa aduna sila yung mga punishment nga like imprisonment, mga multa or whatever. Nga nakabugat.
1: Sa impeachment, why prison?
2: Wala yung mga priso. Dili ka mapriso. Tanggalon lang ka sa imuhang
1: posisyon.
2: O dili na ka, ang worst is dili na ka
1: makadagan.
2: Dili yun makadagan. Bisag appoint, dili ka ma-appoint nga bisag, janitor, bisag pinakaubos nga posisyon sa gobyerno.
1: Basta government position.
2: Anyway, so, balik ka na ito na unya, ha? Kaya gusto na akong pangutan noon, imuhang panghuna-huna niya. But meantime, atong aduan ang atuang mga kaumanang tinig 30 o tinig 24, tinig 30. Welcome. Morning.
0: Good morning. Tinig Romy.
2: Nakuratan good ko.
0: Tinig Romy, may buntag sad sa mga igtomino na to sa itong programa, no? So, sa atong pagsuroy-suroy ka ron, no? At doon na napuntay na abtan nga naminaw
3: sa JFM 102.3 o usap po ni ka nagagamit sa atong biyakit product. Atong pangutanon, iyang pangalan, sir?
4: Ako si Oscar Osing. Nagapuyo diri sa makilala poblasyon.
2: Oscar Osing, may muntag sa imo hadiya.
4: Oscar Osing, nagapuyo sa poblasyon makilala to Tabato, nagagamit usab o produkto sa yaki. Sabi na sa capsule o kanang oil.
2: Mayong muntag. Unsa nga capsule lang imong ginagamit, Sir Oscar?
4: Yaki capsule o oil. Yaki aha, oil.
2: Yaki capsule. Ang anong gagamit kag yaki capsule? Unsa imong gibati di ay? Unsa po ay, ano?
4: Basta, mag-aidad na ta, kinanglan ng yutag ka ng supplement taron mabaskog po datong kalawasan.
2: Agoy, sakit akong hawak. Pila edad ni mo, Oscar?
4: 62 na.
2: Wow. Murag ano ra data. Magulang lang ako sa imo hag lima ka tuig. In a way. ano? Tawagan ni 30.
3: Yes, karami.
2: Si Oscar ba nag monitor sa mga ano, balita, unsa mga mainit nga balita nga iyang ma-monitor karon?
3: So, mga balita daw di ba katong about katong sa traffic light, katong sa speed limit.
4: Kanina ba daw sa speed limit sa Pinapawan?
3: Germany ang atong serbi, no?
2: Si June Pinyol. Dili si Sir Manny. Mangod ni ni ni Sir Manny.
3: Okay. Tama. I'm sorry. Okay. So, tungod anak, karumin, okay. Tungod anak, mino siya. Makadawag siya, ano karun, yaki capsule o yaki oil. Magamit niya sa iyang paglawas ng iyang mga ginagamit.
2: Trenta. Namoy pinalabi ha. Tagduha-duhag yun ang inyong ano, pro-premio. But anyway, congratulations sa Oscar.
4: Salamat kayo, sir, sa inyong produkto. Okay. Salamat kay Oscar. O, karumi, no, atong gamitong higayon nga atong i-greet ang usa ka establishmento nga naminaw sa atong programa.
2: Karun, go ahead.
4: Kaning Princess Lutong Bahay sa Makilala Public Market, atong lagyan ganihan, no? Atong i-greet ang mga atong mga pigpaminaw diya, si Risa Ebano dito, si Bunggoy Maricel, Jocelyn, Migs, Dada, Lady Princess, o Eli. So, kaninaminaw ni sila sa atong programa.
2: Unsa ka ni pangalan sa kananan?
4: Princess Lutong Bahay.
2: Princess Lutong Bahay? Wala, silip na lang.
4: Gamit po ni sila mga yaki products na to. So, silang na-patnaptan po nga naminaw.
2: Ah, maragsilip na naman na ba? Alkansin mo ninyo. Namahaw na mo diya.
4: Kunya pa, taot-taot po.
2: Aha. Sige. Dengan okay. Salamat, tao. O gamping mo. Congratulations, okay, Oscar.
4: So, kana, kao ba na kong partner? Si Tinig 94, Danny Labrador, kini si Tinig 30, Junior Rapi, para sa Salmot, sa Tinig ng Bayan.
2: Ayan, nagpagot mo yun ng Labrador ngayon mo kao ba na?
1: Yes, ulan-ulan, rabadi ha?
2: Mamak na ba ng Labrador basta magot man?
4: Tumpusog yun, ha? Sige po.
2: Okay. So, mga katong mga katinig, doon na kita i-greet sa nato ni. At least mag-greet man lang tag-isa. Yes. Hello, sir, good morning. Gikan kay Javelin Banabal Balante. Katong mga uban diya.
1: Yes, ang Icon SP po, naminaw nato, kusog ang radyo ni Sustainable Agriculture and Livelihood Officer Das Manyal. Kadabuntag yun na.
2: Ang ato pa mga tigpaminaw diya sa Katiil sa Davao Oriental, no? Si Meloy, Mayor Meloy Nunez sa maayong buntag
1: sa mo. Yun na nga Mayor Dos?
2: Mayor. Ah, okay. Town Mayor.
1: I see.
2: Yeah, actually, Emelu ang iyahang pangalan. But of course, sa mga close sa iyaha, ang iyahang muraog, angga mangod is Meloy. Ug muraog masa. Dalami po paminawon nga, di ba? Imo siyang i-greet by her, naandan.
1: Naatay texter din hi, Dos, anak siya. Nauso naman ang hulga-anay. Kay si, ang ihang basis, kaning paghulga ko no sa Libak Councilor. Kay Teddy Ridon, no? Nigawa sa mga
2: Sibak, post. Sibak Councilor.
1: Si Bak. Okay.
2: Unsa daw?
1: Suntuka na Sultan kudara town councilor threatens to punch. Ngasong bago, no? Si House Prosecutor Ridon.
2: Ah, so, Sultan Kudarat Councilor.
1: Yes, nga Tagalibak, no?
2: Nga Tagalibak. Kinsa kahana?
1: Yes, yang gi-raise din sa ato nga nahimo na kunong uso kung masuko gamit ang social media unya manghagit na og sumbaganay o sumbagon ang nawong, no? So
2: ayaw niya naghimo
1: Yes. Well, tungod lang sa impeachment. Lagi. So that's why we want to widen DOS ang proseso sa demokrasya, public discourse. Importante ni. Kung dili man mo pariho og panglantaw, ang importante nagapalugwa mo sa inyong mga punto de vista ug ang inyong basihan mao ang rason. Dili ang kurason kay kung away na kay dili ta parihog panglantaw, aw musamot ni kagubot atong Pilipinas nga gubot na daan og hugno na daan, no?
2: So, actually, ang survey na gaingon nga 80 kapin, mula ko 88 if I'm not mistaken, sa mga Pinoy ang gusto nga mahitabo ang impeachment trial.
1: Ang pag-abli sa mga ebidensya.
2: Ah, ang
1: impeachment. Nga pay prior judgment, tanaw sa ta.
2: Subot pa sabot, 88% sa katawang Pilipino ang gusto nga makita o madungog gayod unsa ang ebidensya. Batok correct sa Vice Presidente. Maunang ang impeachment, ang mga prosecutor, gusto nila nga abrihan ang ebidensya. Maunang ilang gipa sabuy na.
1: Uh-uh.
2: No, nga mga record sa BIR, record sa AMLAC, pero ang depensa
1: po... Mga bank deposits, yes.
2: Ang depensa po, dili po busugot, gihimo nila ang tanang pamagi para mababaga na.
1: I-invoke ang right to privacy no, sa mga bangko, no?
2: Pero before, ang Vice Presidente mismo nag-ingon nga, go ahead, ano, andalam ko, no? Gani ingon niya, nadunay.
1: There will be bloodbath.
2: Bloodbath nga mahitabo. So, maduguon kini nga away mo, naging anak sa Bisaya. Pero apan nga nung karon, ginababagan sa mga abogado ni VP Sara Duterte nga mo... guwas ang mga kamatuoran.
1: Technicality ang gibalandra, no? Technicality, dili pwedeng ipa-open due to right to privacy, no? Pero ang
2: sa pitas... Kung gitaguan, yes, nganong dili ipa-abri? Kung pananglitan, wala kay gitaguan, nganong dili ipa-abri? Di ba? Ingnon pa ni mga sige, tala, ubananta mo. Or mag-issue pa ko o waiver. Di ba? Kung wala mong kung ginatago, okay kahadlukan.
1: Sige, ablihi para mahumana ni Dayon and let us start anew. Sa pagpalihok sa kuan sa development sa atong nasod. Pero ang gakahitabo karon na DOS, siyempre kanya-kanya na, kampo-kampo na. That's why tan-awon po both camps na ay grabe nga pagpugong kung kinsay gilabanan, pero tan-awon po tao na to. Dili lang katong nagkampo-kampo ang dunay katungod sa kamatuoran. Labaw sa tanan, daghang Pilipino taon ang naghulat, no? Nga waiting for the truth to come out. Ang third party, and they are a very important party sa ato ang political o economic development. Sila ang katauhan nga naa sa ubos.
2: Aha, crucial siya kay, of course, billion-billion nga kwarta ang involved. Allegedly, ha? Kay di siya set to be proven. But at the same time, mga katinig, nindot po ang nahitabo kay nag-ausad kining mga investigasyon sa flood control, no? Like, aduna na yung mga nakulong.
1: Yes, dinita mo piyong ni Ana, kanang flood control ng lutaw, ang ato ang mga kaigsuunang kabus, mga urban poor, sa Kamaynilaan o sa ubang lugar rom, na dunay budget para sa flood control, pero nag-ghost. Wa makit eh, ang ato ang sibyaanan, dili silensyo ni Ana.
2: Mm-hmm. Dagko noon nga mga tao, big fishes sa kanyang mga nadakpan, kaya naadunay duha ka senador ba?
1: Yes. Duha na, si Jinggoy, og nauna si Ramon Revilla Jr.
2: Ah, okay. Uh-uh. Tapos, no less than the DPWH Secretary, former
1: Bunuan.
2: No? So, dagko-dagko na ni. But, of course...
1: And prior to that, dili lang dakop. The suicide of DPWH Officer Cabral.
2: Cabral.
1: Doon na kinikalambigitan o kinahanglang matuhog-tuhog kini makitaan ang mga panghitabo. isip nasod.
2: Pero nahilom na ba katong kaso kay Cabral? I think if there is anything that the National Bureau of Investigation should investigate, dapat
1: investigahan
2: po nila. Nidili lang ka ng kaldero ni Cayetano.
1: Yes, question of priority po na si kanhing presidente sa Senado, Frank Drilon, ni palugwa po sa iyang statement dos. Siya, this is a question of priority. Ang mo invest sa ingani kadagko nga mga kantidad nga katauhan sa naghagong Pilipino gikan sa ilang buwis para lang ibutang sa kaldero for state of the art.
2: So we challenge also Saldico. Di man ta niya madungog, no? Kay mo ta balukas
1: sa siya. Pass the word na lang Saldico.
2: Si Saldico.
1: Pass the word.
2: Oh, dong.
1: Asa man karon dong?
2: Di na ta katawag congressman dong.
1: Dong na lang.
2: Kay fugitive dong mga karon. No, gatago-tago naman ka.
1: Pakita na taon.
2: Pakita na o ga pamatud diyang imong mga
1: once
2: accusation.
1: Once and for all.
2: Barog yang imong accusation nga involved diri si speaker former speaker, no? Si pangalan niya?
1: Former speaker Romualdez.
2: Romualdez.
1: Kalimot mantas pangalan kay apelyido Rapirme, no?
2: Former speaker Romualdez og hapit na ba ya? Hapit naman yata mahuman ang 1-year ban diri sa impeachment nga kaso gi-file against sa Marcos, no? PBBM.
1: Yes.
2: Pag 1-year ban ani, Saldico, it's high time nga muuli na ka para pamatud-an nimo diha sa impeachment court kay kining atong presidente dili immune.
1: Yes.
2: Immune man gud ni pamsuot pero pwede siya
1: sa pailan
2: og impeachment,
1: yes.
2: No? So
1: kana na gitan ang taming sa mga katawhang Pilipino kung maningil ta og accountability og pondo nga gidudahan natong gipangbulsa dili ta maka-file sa RTC o sa ubang regular court pero ang impeachment ra gyud taon maunang hamili kaayo siya dos. Impeachment is very sacred vow sa mga nagalingkod diha kay para na tan-awon ang guilt o ang acquittal sa kinsa man nga nakasalang.
2: Kung hindi man ma-impeach si President Marcos wa tungod anang mga allegations na ninyo, paghulat mo. Kaya di na makadagad Presidente usab. Pag dili na Presidente, pareha gihapon kay digong pwede nyo na pailag ka criminal cases. No? Kaya dili naman sa Presidente na wala nang iyang immunity.
1: Sige sila hulat, dos. Nga nung si BP Sara lang, well, kung wala kay ebidensya nga ipasaka, no, maglisod saon man imo nagdakop si BBM kung walay mo barog, no? So sa kampod sa ni BP Sara, politika man may nagbinanggaanay namang yun mo, i-firm up ang inyuhang ebidensya bato kay PBBM, no? Kay sila Laila de Lima, sila Trillanes, gitrabaho nila na. So on the other way around, ang mga naapod sa kampo ni BP Sara, kung ligo na inyong ebidensya, ipasaka na para mataral pod ang presidente. Why exempted din he dos lahat ng sangkot managot.
2: Aha. Kinsa kahay mo to nga wala appeal ang presidente sa mga pagpangawat, no? Kay for so long a time halos sa tanan ng galamay niya, namo si mga galamay mga secretary
1: may gitawag kitang command responsibility.
2: Aha. So kana dili kita mo to apan the only way man good is what I mean mo
1: di man good impeachment dito dos sa impeachment mo ingon nga basta nagatuog yun may nangawat na kay ingnon nakaasang ebidensya
2: but by and large kining mga pagpaningkamot karon nga mahimong accountable kining mga official is nagausad naman in the same way nga kining
1: na may nga priso.
2: In the same way, kaning impeachment against the Vice President, iusad na po. Kaya kung ma-remember niyo mo, last year pa unta ni, pero last year wala din na usad.
1: Yeah,
2: na.
1: And we know nga ang makabayan, una nang ni-file, duha gina ni-filean.
2: Pati si
1: ang
2: Marcos.
1: Presidente, o ang Vice Presidente. But it was dismissed, no? O usara sa usa ka tuig, dos.
2: Dili na ka pwede yung file usab sa, batok sa isa ka impeachable officials.
1: Sa isa ra ka tuig.
2: In 1 year. So, lain po, nangguwas na, no? Nangguwas na kining mga accusation sa pagpangawat. Dili lang kining flood control, kundi pati kining kaldero ni Cayetano.
1: Nagwapo, no? Kaldero ni Cayetano.
2: Oh, dugay naman eh.
1: Sa, yes.
2: Murag 2019 ba, if I'm not mistaken? 2009.
1: Kung ano sa Southeast Asian Games.
2: Ah, so kita ang nag-host. Tapos wow. Si Cayetano ang chair sa Murag Organizing
1: Group. Mauni ang nakapaputok ng botse ni Senator Alan Cayetano. Kay 1 hour. Nga iyag yun yung gibat-bat dos panahon sa proceeding, sa trial.
2: Mm. No?
1: Nikaon og dakong panahon.
2: Mm-hmm.
1: So, bugat-bugat nga mga issues nga dapat gabalik og kuan unsa
2: gyud na. Ano, pasabot lang po nato para sa ato mga ordinaryong paminaw. Kaya nga nung kaldero man eh. Basig bang tingala po sila nga nung kaldero na abot og 50 million. Nga nang 50 million, matod pa ni former Senator Franklin Rilon, 50 na na ka-school classroom. Pero unsa gid ang kaldero nga 50 million? Mga katini. Ano
1: palit man og kaldero asa-asa o. Yes, sa SEA Games ni siya.
2: Mga katinig, sa mga sports competition nga sama ni ani, aduna tay gitawag og cauldron. Kining cauldron mao ni katong ginasindihan pag usually pag opening sa usa ka sports event. In this case, mga katinig, dili gid siya literal, no, in fairness, no. Dili siya literal nga kaldero.
1: Malutuan.
2: Oo. Oh, bisan pag unsa ka dako nga kaldero siguro, kanang imong 50 million, dako, good kaya na. So, kini mga katinig, aduna siya stand, no? Nga mura siya og tower, no? Mura siya og tower, dito sa taas, no? Dito tong purmang dako kay nga kaha, nga butangan o crudo ba o gasolina ba.
1: Musiga siya.
2: Oo, oh, mo to'y pasigahon. But just the same, ang ginaingon ni Senator Franklin Rilon kanang unta question of ano ba priority ba imbes nga mo gasto kag 50 million sa cauldron pwede na lang 50 school classrooms but ingon po ni Cayetano dili daw government funds ang gigamit ni ani no just the same unbot kung subject
1: sa kinahanglan na nag-liquidation after, no? Kung unsay gipanggastuan. So, ing ana, bisag SEA Games na siya, athletic competition or whatever, ang pinakapunto din hi, giunsa nato paggamit ang kwarta, gikan man na sa panudlanan sa katawhan, sa treasury, nga gipanagiyan sa gobyerno or whatever, again, mulutaw ang ato ang priority ug ang ato ang responsibility kaubang dos.
2: Ining NBA director mangudong si Matibag, nag-ingon siya nga naa daw gigasto diri nga wala ni agi og bidding. So apparently mura og giangkon pod ni Cayetano nga wala ni agi og bidding kay ingon man siya nga ang tinuod adunay laing klase sa procurement diha sa gobyerno implying kuan implying na ay mga instances siguro nga ginaalaw nga dili ibid pero ikaw nakatrabaho man kag gobyerno.
1: Yes, akong nahibaw-an og kini this is matawag na tong kuan yun, standing order pag naa ka sa gobyerno ha. Pag ang imo ganing transaksyon moabot na og pintok 50 mil dos, no? 50,000 ang kantidad sa imong i-procure o paliton, dili gyud na pwedeng di na moagi og bidding. It is a must bidding na gyud na.
2: So kato lang 50,000 ang imong
1: nahibalan. 49,999.99
2: pwede
1: na na dili i-bidding.
2: O gani mo ni ginagamit sa mga local government units to circumvent the law. Dili pa abton og 50,000.
1: Tagod-taguron.
2: Tagod-taguron.
1: Pila ka 49,000 ang tunotibuo.
2: But this is 50 million.
1: Yes.
2: So I just don't know kung unsang ginaingon ni Cayetano nga mode of procurement that will excuse 50 million.
1: Ang iyang kontensyon sa atong pagpaminaw sa mga splices nga gipagawas kaubang dos, ingon siya, na-liquidate ko na yan. Ang tagal na yan. Binabalik og seemingly ang ginapunto ni Cayetano nga na ay axe to grind, batok sa iyaha, si Matibag.
2: Ginaharas daw siya.
1: Ginaharas siya.
2: Kaya siya na lang itong
1: siya itong
2: lawyer.
1: Kami. Yeah.
2: Inaisa-isa sila, ihisgutan si Marcoleta. Meaning, that is an acceptance. Nga diha sa impeachment trial, naagi mga biases ang mga senador na ikampo ni Duterte na po ikampo ni PBBM.
1: O naagyoy dako kayong kampo, kampus katauhan nga apektado taon.
2: Kana tong dapat paminawon unta. Tagaan og ano, tagaan og consideration sa bisan sa mga ano kanang mga pleadings, kanang mga motion diha sa impeachment court, be it sa tawag na prosecution or sa defense, dapat conscious sila nga dili lang ang impeachment court ang mga senador ang ilahang ginaatubang, kundili ang tibuo katawhang Pilipino.
1: Yeah, maugani nga ang makaigo gud sa interes sa katawhan dos, kadtong kayang isimplify ang mga iyahang question, ang iyahang explanation, tungod kay ang katawhang Pilipino, ang gagmayng katawhan nga naas kalsada, naas tindahan, naas sa mga basakan, no? Dili taw na mga technical nga tao. Ang lingwahe sa korte, lisod na sabton, no? Maong dakong tabang kung ang prosecution o appeal na ang depensa, ilang i-reduce sa pinakasimple nga masabtan, kay this is also a trial among the people of the Philippines, dili lang sa mga senator judges, pero appeal sa mga mahukom, pinaagi sa mamugna nga opinion, maugyod ang katawhang Pilipino.
2: Initially, siya mong tanong, kinsa ang nidaog sa Court of Public Opinion? Ang prosecutor, ang
1: in-defense? Kung muanto ta dinhis dapit sa ato, sa mga bashers nga ato ang makitaan dos, no? Og sayod po kita nga na ay very organized nga mga troll farms, organized kaayo nga pag di nila ni gusto to ay ataka, no? Pag gusto po nila to ay appreciate nila, pero kini nga mga kampo gigunita ni og mga politiko, no?
2: Mga handlers.
1: Yeah, oo, may mga handlers, no? Di na ta mag ligoy-ligoy ni ani. May mga handlers nga naa kay kuan kay President Vice President Sara. Og very strong na siya dinhi nga dapit. Ang akong naobserbahan rom, kadtong mga katawhan taon nga critical gahuna-huna og padayong ga balanse, di na lang mga appeal kay ana siya igunta, no?
2: Maigota.
1: In fact, I was able to talk sa usa ka matawag natong man of God. Di lang nako iingon og unsa siya kay kumuing kong pare, katoliko na. Kumuingon kog pastor edi other denominations na.
2: So man of God lang.
1: Yeah, man of God.
2: Lalaki na siya.
1: Siya nga, oy, lalaki.
2: Man, dili man.
1: Di man woman. Pero niingon siya nga lisod kaayo magpagawas sa opinion. Although biblically ang generics nato diha that ang kamatuoran let justice flow like an ever-flowing stream daw, no? Kinahanglan ang hustisya, muda gayday na nga susama sa tubig nga walay pugong. Pero mahitabo lamang ang hustisya, iyaha kunong kakambal ang kamatuoran, no? Maunay mo set unta nga mo palingkawas sa atong nasod, no? O sa gitawag natong polarization. Ang problema, pag mupagawas ka, ilunggo man siya, may sili niya, buyayawon ka man sa damo kayong trolls. So, mahimo ka nga subject, no? So, kung sa kana nga panghitabo, dos,
2: ibuyayaw gani ang obispo.
1: Ibuyayaw gani obispo, kahapan ng dili ka obispo, mas mubo ka sa obispo, no? And
2: pero kini nga culture, I think, napoy contribution dari si former President
1: Digong.
2: Digong. Kasi
1: acceptable
2: dito,
1: ang
2: dito lang siya ang panahon eh nga kanang mga religious iyahag yung gi
1: i-bash niya.
2: Isa-isa.
1: Yes.
2: Pamatsyon ta mo ikaw. Inga na ba katong
1: Jesus Christ
2: when before tabu na siya. Di ba?
1: Sa una testingan mo kumbaga bash sa Ginoo mismo, that's blasphemous. Katilaw gyud ka kuan condemnation sa mga believers, sa mga faithfuls until such time na himo nga
2: murag normal na lang
1: pag si Presidente Digong mga tawa pa, no? Si Presidente Digong mana so na ay level of acceptability pag si former President Digong. Ang question nato, if it builds a culture, og nagagawas na siya ron, dos. Bisan sa mga bashers na makita nimo.
2: Kill, kill, kill.
1: Kill, kill, kill. Og Bobo, Bobo, Bobo.
2: P-I-P-I-P-I-G-A-G-O.
1: Is that the culture na gusto na to?
2: Yeah.
1: Labi na sa mga gagmay na itong kabataan, open ra ba ang Facebook? No? Anybody can access.
2: Wala na tayong oras. Manamahilit na ta?
1: Yes, wala naman tayong oras. Pero nagahimo gitag oras nga inyuming makauban aron diskusyonan. This is a public discourse para sa kamatuuran o hustisya sa atong nasod. Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Aha, wala kita gidapigan na panaduna kita ibayas. Ang ato ang bayas sa mga katinig, ang atong bayas is daa sa pagpatumaw sa kamatuuran. Therefore, ang ato ang bayas gusto na itong mapagwas sa mga ebidensya para makita na ito ang mga kamatuuran o makahimo kita o maayong desisyon. Mga katinig, daghang salamat sa inyo ang pakiguban ka na mo. Ayaw ka maghawa kay musunod ayon ang atong alas 7 balita.
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy pa, inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
9: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
8: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas na nang sa sapa man to na ako nakuha. Gisabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon mo gamit.
7: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
11: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
12: Itama po inyo mga orasan na ang oras ganap na ng alas 7:09 na.
11: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Biyernes, 17 na sa buwan. Nang Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. Klase sa mga pampubliko at pampubliko at mga pribadong paaralan sa lahat ng level sa Antipas Cotabato sinuspindi dahil sa flash flood at mga landslide. Headlines. Samantala, isa patay. Hindi naman nababa sa 5 katao sugatan na matapos nahulog sa bangin ng isang truck sa Arakan, Cotabato. Headlines. Municipal Councilor ng Kadayangan Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao patay matapos itong tambangan sa Midsayap, Cotabato. Headlines. Ang mga hininalaang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto sa bayan ng Midsayap. Headlines. At samantala, abot naman sa mahigit o halos 2 milyong pisong halaga ng mga illegal minerals ang nakumpiska ng mga otoridad sa checkpoint operation sa Linamon, Lanao del Norte. Headlines. Samantala, patay naman ang isang driver matapos ito ipagbabarilin sa Lanao del Norte. Headlines. At sa Davao Oriental, kung saan aresto naman ng mga otoridad ang isang notorious na magnanakaw sa ikinasang anti-drug operation. Nakuha na nito ng pampasabog at mahigit o halos 70,000 piso halaga ng ilegal na droga. Headlines. 30 taong water system sa barangay Matiao inaasahang sasailalim sa major rehabilitation. Headlines. At 100 hektaryang agarwood plantation na pinag-aaralan na sa Lupon. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.
3: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Sa mag-sikreto niyang tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Mula na to ko ang hubag sa tiil.
5: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginap ng alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng Antipas Cotabato ang klase sa lahat ng mga pribado at mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas ngayong araw na ito. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na pagbaha, flash flood at pagguho ng lupa ang naranasan dahil na rin nasasama ng panahon ayon na kay Mayor Chris Kadungon. Ito ay bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at ng iba pang mga manggagawa sa paaralan. Kahapon ay dumanas ng matinding pagtaas ng tubig baha kaya't naapektuhan at hindi agad nakabiyahe ang mga motorista sa bahagi naman ng barangay Kiaaba sa Antipas, Cotabato. Nagsagawa na rin ng damage assessment at clearing operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa bayan ng Antipas, katuwang ang Municipal Engineering Office sa barangay local at ang barangay local government unit, particular sa Dato Agud. At patuloy na tinututukan ang Dato Agud Maliri Road para maibalik agad sa normal ang daloy ng trapiko. Naglabas na rin ang paalaala ang MDRRM sa mga residente nakatira sa mga tabing ilog at bulubundukin na laging mag-alerto para iwas sa landslide at maging sa flash flood. Pinapayuhan din ang mga motorista na tiyaking ligtas ang mga rotang dadaanan ng mga ito. Ni kahit na publiko patuloy, subaybayan ang mga opisyal na weather advisory at agad na iulat sa MDRRM o sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng mga insidente ng pagkatumba ng mga puno, pagguho ng lupa, flash flood at iba pang panganib sa daan. Alas 7:17 ng oras, samantala nagsuspindi rin ng klase ngayong araw nito ang barangay Binuligan sa Kidapawan City. Wala pang anunsyo ang iba pang mga paaralan sa lungsod at barangay. Matapos ipinatupad ng city government ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga barangay kapitan na magdeklara ng suspension of klase sa kanilang mga lugar dahil sa sama ng panahon. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, kung saan na aresto ng mga otoridad ang ilang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng balita mula kay Jam sa Palma Hill.
7: Arestado ang isang 33-anyos na lalaki na kilala sa alias na Jer sa isinagawang bypass operation ng Mati City Police Station at Perdea Davao Oriental Provincial Office sa Golden Valley Barangay Central Mati City bandang alas 10 ng gabi kahapon. Kinilala ang suspect bilang isang driver at residente ng Riverside Barangay Central. Sa operasyon, nakumpiska umano mula sa kanya ang isang granada at hinihinalang iligal na droga na may tinatayang halagang 6,000 pesos. Ayon sa pulisya, ang suspect rin ang itinuturong responsable sa pagnanakaw sa isang tindahan sa Bilawan Barangay Central, Mato City na nag-viral matapos makuhanan ng CCTV ang umano'y motos nito na bumili muna ng isda at gulay upang mailihis ang atensyon ng tindero bago tangayin ang kita ng tindahan. Iniuugnay rin siya sa pagnanakaw sa isang resort at sa lungsod. Kasalukuyan na sa kusodiyan na ng pulisya ang suspect habang inihanda ang mga kasong isasampal laban sa kanya. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa Davao City, aabot sa 1.3 milyon peso halaga ng marijuana ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang mga lalaki sa ikinasang anti-drug operation sa Purok 9, Barangay Lower Lacson, Kalinan, Davao City, alas 3:20 kamakalawa ng hapon. Ang mga naarestong sospek sina alias Cap 19 anyos at alias Ken 20 years old na residente ng naturang lugar ayon sa Davao City Police Office, nagsanib puwersa ang Police Station 15 sa Ecolan at 1st and 2nd City Mobile Force Company para ikasang naturang operasyon. Nakuha sa pag-iingat ng mga ito ang nasa 7,000 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Kasalukuyang nakapiit sa detention facility ng Davao City PNP ang mga suspect at naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Patay naman ang isang municipal councilor. Sa bayan ng Kadayangan, Kadayangan Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matapos itong tambagan ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Purok na Rigta Barangay Salunayan, Midsaib Cotabato, kahapon ng hapon. Ang biktimang nakilalang si Konsehal Nasser Alipulo Dalandang, 37 anyos at residente ng Barangay Tugal. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na habang ang naturang biktima sakay ng kanyang service vehicle kasama ang kanyang escort at iba pang mga kamag-anak, alas 2:57 ng hapon ang ito'y harangin ng hindi nakilala mga sospek at pinagbabaril. Nabatid na bumibili lamang ng gamot ang biktima sa isang butika sa Barangay Salunayan at matapos ang naturang insidente agad pang isinugod sa ospital ang municipal councilor, subalit ito ay idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Kasalukuyang pang tinutugis ng mga otoridad ang mga responsable. Samantala, marin namang kinundina ng Misaya PNP ang naturang insidente. Sinabi ng Misaya PNP, napatuloy nilang pinalalakas ang mga hakbang pangseguridad sa lugar at isinasagawa ang follow-up operation para maaresto ang mga salarin. Samantala, isang nasawi at hindi naman baba sa 5 kataong nasugatan matapos na mahulog sa bangin ang isang truck na may kargang mga saging sa bahagi ng Barangay Binuungan, Arakan, Cotabato noong nakaraang Hulyo 15. Ayon na sa report, ang nasawi ay nakilala nga si Berta Bacalso na sa tamang gulang na taga Kamada, Magpet, Cotabato. Samantala, sugatan naman ang mga kasamahan nito nga sila Gringo at apat na iba pa na mga residente ng Barangay Manubisa, Magpet, nabatid na ang mga naturang biktima ay binabagtas ang daan sakay ng kanilang truck na may plate number MAC7902 at may mga kargang mga saging. Dahil sa dulas na daan na wala ng kontrol ang driver nito dahil upang sila'y nahulog sa bangin. Agad namang isunugod sa pinakamalapit na pagamutan ng mga sugatang mga biktima. Samantala, justisya naman ang sigaw ng pamilya ng isang minor de edad na taga Barangay Amabel sa Magpet, Cotabato matapos umanoy. Pinagtulungan nga bugbugin hanggang sa ito'y nasawi. Naganap ang naturang insidente noong pang Hulyo 9 ng taong kasalukuyan kung saan ang biktimang si alias Jay ay iniwan na lamang ng mga sospek sa liblib na lugar. Nabatid na ang naturang minor de edad ayon sa kamag-anak nito ay hinabol ng mga tao at ito'y kinuyog pinagtulungang bugbugin sa isang liblib na lugar sa naturang barangay at natagpuan na lamang ang katawan ng biktima na wala ng buhay malapit sa may barangay plaza. Sa ngayon, patuloy pa ang paghanap ng hustisya ng pamilya ng biktima. Wala pang umaamin sa naturang insidente. Alas 7:24 ng oras, samantala sa Carmen, Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad ang isang lalaking sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation na kaninang madaling araw. Naaresto ang 35 anyos na lalaki na si alias Jan sa Barangay General Luna ng Carmen, Cotabato, particular

0: stress na nagresulta sa pagkakaresto ng mga suspect na sina alias Nasser, alias Kiram, alias Aser, alias Christian, alias Abdul, alias Emmanuel. Samantalang pinaghanap naman ang isa pang suspect na si alias Yasser na nagpapatakbo ng naturang drug den. Ikinasa ng PDEA ang nasabing operasyon na matapos ang ikinasang o matapos ang ilang araw na surveillance operation. Aabot naman sa mahigit 100,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska at isang baril na .45 caliber pistol na may mga bala. Paglabag sa Republic Act 9165 at paglabag sa Republic Act 10591 ang kakaharapin ng mga naarestong mga suspect. Sa Cotabato City, abot naman sa 680,000 pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa unang araw ng implementation ng COMELEC gun ban para sa nalalapit na Barn Parliament election sa September 14. Naaresto ng Police Station 1 ang suspect na si alias Albani, 22 years old. Ayon kay Police Station 1 Commander Police Captain Anwar Mambato, ang naturang suspect na taga Poblacion Dalican, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu na nakakalaga ng 680,000 pesos. Naharap naman ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Lambayong Sultan Kudarat Province naman, naglabas ang Sultan Kudarat Provincial Police Office ng 30,000 pesos bilang cash reward sa sinumang makapagbigay alam kung sino ang kumuha ng service firearm ng isang pulis na pinatay sa naganap na pananambang sa bayan ng Lambayong. Ayon sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, ang naturang baril na isang 9mm pistol pagmamayari ni Police Patrolman Apollo Morante Pagurayan na tinambangan sa Barangay Tinumigues noong nakarang Hulyo 7. Ang naturang 30,000 pesos na reward money ay ibibigay sa sinumang makapagsauli o makapagturo kung sino ang kumuha at may hawak ng naturang baril. Tiniyak naman ng Sultan Kudarat PNP Provincial Police Office panatilihin ang confidential sa pagkakilanlan ng makapagbibigay ng impormasyon. Samantala, patuloy pang tinutugis sa mga otoridad ang responsable sa pananambang sa nasabing pulis. Sa Linamon na Lanao del Norte naman, aabot sa 1.75 milyon peso halaga ng illegal na mga mineral ore ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang checkpoint operation sa Barangay Samburon sa Linamon, Lanao del Norte noong Hulyo 15. Ayon sa Police Regional Office 10, nagsagawa ng checkpoint ang First Provincial Mobile Force Company nang dumaan ang isang wing van truck na isang hino na minamaneho ng isang alias Rick. Dahil sa mga paglabag sa batas sa trapiko, sinita ito ng mga pulis na nasa checkpoint at nang usisain ng mga dokumento at karga ng naturang truck dito, tumambad sa kanila ang nasa 350 sako ng mineral ore na kung saan ay mula umano sa illegal mining. Dahil dito, inaresto ang driver na si alias Rick at pahinantin itong si alias Mark at naharap naman sa kaukulang kaso. Isang van driver naman ang patay matapos na ito'y tambangan at pagbabarilin. Detalye ng mga balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental sa pamamagitan ni Renz Sumalinog.
1: Lalaki patay human gipusil dito sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Dayon kining gidispundihan sa atong kuwerpo sa kapulisan. Pagbatod pa, wala pa mailhi ang armadong nagpusil sa maong suspitsado dito sa Kapatagan, Lanao del Norte sa Mela City and Tacna sa gabi, Julio 16, 2026. Ang biktima giilang nga si Joel Mirafuentes Pumbo, hamtong na kini ong pagidaron, minyo residente sa Purok 3, Barangay San Roque, Tinasas, Lala, Lanao del Norte. Base sa inisyal ng investigasyon sa Kapatagan Municipal Police Station,

0: Nagsakay ang biktima sa iyang Kawasaki Badja o mas nailhan nga payong-payong, kolor itom og asul. Ang adunay plaka kini nga KRR83N. Padulong kini ngadto sa Pinuyak ang maong biktima apan pag-abot sa Purok 3, Barangay Maranding, kalit lang siyang gipusil sa nagkada makadagang higayon sa wala pa mailing suspek o mga suspek. Gito ang kalibre 45 ang gigamit na pistola sa maong krimen. Tungod sa grabing mga samada, pinusilan sa ibabaw ng bahin sa iyang lawas, itlara nga patay dayon ang biktima sa lugar na hitabuan. Uman sa insidente, gilusa dayon ang Kapatagan Municipal Police Station o Oplan Shielda. Gisilyuhan ang crime scene o gipibalo ang Provincial Forensic Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office aron sa crime scene processing. Nagpabarag-usab ang kapulisana o mga checkpoint aron mapugnana ang pag-ikya sa mga suspek. Samtang gipakusog-usab ang hot pursuit operation sa backtracking sa mga CCTV footage aron mailhan uga madakpan ang mga responsable sa maong krimen. Sa pagkaroon, wala pa mailhi ang suspek o mga suspek kung doon na kini mga kauban o kapadayon pa sab nga ang imbisigasyon na gihimo sa kapulisan aron masuta ang motibo sa mga pagpabusil o madala usab sa umhatagan usab og hustisya ang kamatayon sa maong biktima. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
4: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
5: Ano po yung maintenance po niya, sir?
4: Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas kwan, mas effective na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
6: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
7: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon sa sigya mga lutahan. Dayon, naguon na jumi nga sa iyang kuan itambal siya kay daghan kay mga tambal ginom ba. Iwang nagud ang giubo pag gitiyagahi. Take siya kanang Yaki Capsule kanang karwa sa adlaw dayon. Ang iyang lapalapa haplasan pod og kaning Yaki Oil. Then, mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayon na yung pamati.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ganap na nga alas 7:34 ng oras sa dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Disidido ang pamalampang lalawigan ng Cotabato may sa katuparan ang layuning matulungan ang Indigenous Peoples Community o IP sa lalawigan ng Cotabato. Maiangat ang estado ng kanilang pamumuhay kung kaya't patuloy naman na tinututukan ng pamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang mga hakbangin para maabot ang naturang hangarin. Bukod sa isinagawang profiling at assessment ng malaman ang kalagayan, kabuhayan at pangangailangan ng mga IP farmers, idinaos din ng provincial government sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang interim Pedro Cotabato ng ang handicraft skills sa training on abaca twine making. Iba pang IP communities ang nakinabang dito, kabilang na ang inorganisang aktibidad sa barangay Don Panaka sa Magpet Cotabato nitong nagdaang araw. Na dinaluhan ng 25 mga IP abaca farmers kasama ng kanilang mga barangay official at kinatuan mula naman sa Philippine Fiber Industry Development Authority. Ibinahagi sa kanila ang sustainable utilization of abaca fibers, wastong pangangalaga paggamit ng hibla ng abaca habang napapaglaanan naman o na pangangalagaan ng kalikasan. Itinuro rin sa mga ito ang tamang proseso ng fiber preparation, twine making, product finishing, quality control at basic packaging ng makagawa ng market ready handicraft product na maari namang maging hanap buhay, makapagbahagi ng naturang aktibidad na pinangasiwaan naman ng OPAG at maituro din sa kanila ang kanilang mga nalalaman na sa iba pang mga residente ang naturang. Sa tulong naman ng lokal na pamahalaan ng Magpet, nagpaabot din ito ng mga kagamitan na para sa abaca farm tools gaya ng tumbling bolo at iba pang mga gamit na makakatulong para sa mga magsasaka at IPs. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jam sa Palmahil.
1: Inaasahang sa ilalim sa major rehabilitation ang mahigit 30 taong gulang ng water system ng Barangay Matiaw Matisipi matapos iharap ng Barangay Matiaw Water Works and Sanitation Association Incorporated kay Davao Oriental Governor Nelson De Hirang ang kanilang panukala kamakalawa. Itinatag ang BMW sign noong 1993 upang magsilbi sa ilang kabahayan lamang, ngunit sa kasalukuyan ay umaabot na sa mahigit 1,600 service connections ang kanilang pinagiling kurana. Kabilang sa plano rehabilitasyon ang pagsasaayos ng water source, transmission at distribution lines, reservoirs, pumping facilities at iba pang pasilidad upang matiyak ang mas maayos at maaasahang supply ng tubig. Ipinahayag naman ni Governor De Hirang ang kanyang suporta sa proyekto bilang bahagi ng layunin ng pamahalaang pandalawigan na mapalawak ang akses sa malinis, ligtas at sapat na supply ng tubig para sa mga Oriental Davaoeno. Samantala, pinag-aaralan ng pamahalaang bayan ng Lupon at ng Department of Environment and Natural Resources ang panukalang pagtatayo ng 100-hektaryang pilot agarwood plantation bilang bahagi ng pagsisikap na makalikha ng kabuhayan at mapalakas ang pangangalaga sa kalikasan. Tinalakay sa pulong ang partisipasyon ng komunidad, mga kinakailangan sa panggugubat, oportunidad sa merkado at mga benepisyong pangkapaligiran. Posible rin umanong makinabang sa proyekto ang mga katutubong pamayanan o indigenous peoples at iba pang kwalipikadong beneficiaryo ng kabuhayan. Bago ipatupad ang programa, isa sa ilalim muna ito sa pangsusing pagsusuri sa lokasyon, katayuan ng lupa, mga environmental requirements, pahintulot ng komunidad at market accessibility. Ayon sa LGU, layunin ang inisyatiba na makapagbigay ng napapanatiling kabuhayan habang pinangalagaan ang likas na yaman ng bayan. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Solmahil, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, sa layuning mapatatag ang turismo at mapaunlad ang kabuhayan ng mga residente ng bayan ng Balyangaw, inilunsad at tilagda naman ng lokal na pamahalaan ang One Suite Ascenso Balyangaw Municipal Tourism Development Plan. Mismo nga si Mayor Gulda Catherine Junya Presma ang lumagda sa naturang plano na anya hindi lamang isang dokumento bagkos ito'y isang larawan ng pagpapakita ng pagkakaisa ng gobyerno, pribadong sektor, mga mamamayan para mapalago ang pag-angat ng ekonomiya ng Balyangaw. Ayon na sa kanya, ito isang komprehensibong plano na tutugon para sa pag-angat ng turismo, pagbigay ng dagdag na kabuhayan para sa mga residente at pangangalaga ng kulturang kayamanan. Ang naturang tourism development plan ay nakabatay sa 5M's Development Trust na may temang asenso sa ilalim ng pamumuno naman ni Governor Henry Waminal na nagbibigay ng suporta at tulong sa mga proyekto ng turismo at kaunlaran ng Balyangaw. Anya, malaking bahagi ng naturang plano ang pagtatayo ng 8 tourism district na kinabibilangan ng White Sand Beaches, Balyangaw Boulevard, Cliff View Area hanggang sa Tambana Cove, Kapgan Island, U River Peak Water Sports and Recreation, Balyangaw Protected Landscape and Seascape at ang History and Heritage Tourism. Ayon pa sa alkalde, ang naturang tourism district kaya pag-iisahin sa pamamagitan ng walkable tourism corridors upang madali itong maipakilala ang sa mga turista na nagmumula sa iba't ibang mga lugar na bibisita sa kanila na makakatulong sa pag-angat ng kanilang ekonomiya. Prioridad din ng plano ang pagpaganda ng access road, comfort rooms, parking areas, street lighting, tourism signages, waste management facilities, landscaping at iba pang mga tourism amenities na makakatulong para sa mga bisita. Nabatid na nagkakahalaga ng 40 million pesos ang pondong ilalaan para sa Tamban Cove o public beach. Samantala, patuloy naman ang pag-angat ng Kapgan Island na kung saan kilala bilang Little Boracay sa Misamis Occidental. Ayon pa kay Mayor Yap Resma na ang naturang tourism benchmarking na isinagawa nila sa Sikihor ay nakapagbigay ng tulong para sa paglago ng turismo sa Balyangaw. Sa mga balitang pambansa, ganap na naging isang tropical depression ang low pressure area o LPA na namonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon ito sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau na huling namataan ang LPA sa layong 2,705 kilometro, silangan ng Timog, silangan ng Mindanao, kahit nakaranas ito ng nagpapaulan sa kasalukuyan. Maliit naman ang magiging tsansa makapasok ito sa PAR kung saan inaasa makakaapekto sa lagay ng panahon anumang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas dahil na rin sa posible daw itong malulusaw. Samantala, patuloy namang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o hanging o habagat, habang ang natitirang bahagi naman ng bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan, maalinsangan, lalo na sa dapit hapon o sa gabi. Samantala, malaking bahagi naman ng lalawigin ng Cotabato ang kasalukuyang inuulan dahil sa habagat. Alas 7:44 na ang oras.

Dagdag na balita nga pambansa, posibleng sundin umano ng Senado ang naging legal na proseso ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 kung saan maglalabas ito ng subpoena para sa tax record ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Rudy Tungol, sa sinabi nito na aprobahan na ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Panel na maglalabas ng subpoena Justicom at subpoena ad testificandum laban sa mga opisyal ng Land Bank of the Philippines at mga dokumentong may kaugnayan sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y maling paggamit o misappropriation ng confidential fund. Nabatid ang pag-subpoena ay gagawin sa pamamagitan ng ex-parte proceedings kaya wala umanong dahilan ang depensa upang pigilan ang paglalabas nito. Gayunman, maaari pa rin tutulan ng kampo ng Vice Presidente ang pag-subpoena sa panahon ng presentasyon ng ebidensya, paghahain ng mga dokumento o pagtatanong sa mga testigo. Nilinaw pa ni Tungol na may komplikado ang usapin kapag ang hiningang mga dokumento ay bank record, tax record mula sa Bureau of Internal Revenue o mga report ng Anti-Money Laundering Council dahil saklaw umano ang iba't ibang batas ng bank secrecy, taxpayer confidentiality, privacy at iba pang mga legal na limitasyon. Nananatiling magkaiba pa rin ang pananaw ng mga eksperto sa batas kung maaari bang kwestiyonin sa Korte Suprema ang subpoena na ipapalabas ng impeachment court. May mga nagsasabing ang Senado bilang impeachment court ang may eksklusibong kapangyarihan na dinggin at resolbahin ang mga impeachment cases. Kaya hindi bastang maaaring pakialaman ng Korte Suprema ang mga interlocutory orders nito. Sa pinakahuling balitang pambansa, ibinasura naman ng Office of the Ombudsman ang kasong isinampa laban kay Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 Southeast Asian Games dahil sa mga kakulangan daw ng ebidensya. Ayon kay Assistant Ombudsman na Mico Clavano, nakapaloob sa joint resolution inilabas noong Desembre 2021 ang pagbasura sa kaso matapos mapatunayan kulang ang ebidensya laban kay Dizon. Lumalabas ang pahayag kasunod naman ng anunsyo ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, iniimbestigahan ng ahensyang Manoy, bidding at funding anomalies sa mga proyekto ng 2019 na SEA Games, particular ang New Clark City Sports Complex batay sa mga bagong impormasyong lumitaw. Gayunman, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, noon pa man ay naimbestigahan na daw ni si Dizon at tuluyan ng manapa walang sala. Matatandaan si Dizon ang Presidente at Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na nangasiwa sa konstruksyon noong naturang sports complex. Samantala, iginit naman ng Department of Justice, iginagalang nito ang kapangyarihan at operational independent ng NBI sa pagsasagawa ng naturang investigasyon. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, sa atensyon pa rin sa pagitan ng Amerika at ng Iran, na nagbantang Iran na kanilang palalawakin pa ang pagharang sa mga pangunahing rota ang dinaraanan ng mga energy export sa gitnang silangan matapos naman ang ipinatupad ng Estados Unidos na double blockade sa Strait of Hormuz. Ang babalay isinagawa ng Islamic Revolutionary Guard Corps dahil sa ginawang hakbang ng Amerika. Sinabi naman ng US military na nagsagawa ito ng 7 oras na airstrike sa paligid ng Strait of Hormuz nito nakaraang araw. Dahil sa pag-atake umano ng Iran sa 7 commercial ship na ikinasawi at ikinasugat ng ilang mga tripulante. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng taas pasahe, cash aid sa gitna naman ng palibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez i-assess ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis habang pinoprotektahan naman ang consumer mula sa mataas na transport at commodity costs. Kinikilala niya ng gobyerno ang mataas na presyo ng produkto ng petrolyo na magdudulot ng pagtaas hindi lamang sa pasahe kundi sa mga pangunahing bilihin. Patuloy din na ang umano'y matitibay na tulong ng gobyerno sa mga consumer kahit na ikinukonsidera ang tulong sa transport operator. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nadagdagan pa ang mga lalahukang torneo ni Alex Ayala sa pagsisimula ng hard court season. Sasabak ang 21-anyos na Pinay tennis star sa Cincinnati Open na magsisimula sa Agosto 8 sa Ohio, United States. Ang Cincinnati Open ay isang WTA 1000 event na lalahukan ng matitikas na tennis player na nasa top 10. Nangunguna sa listahan na sina Arena Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Mira Andreeva, Linda Noskova, Carolina Mochuva, Naomi Osaka at Jessica Pegula. Kasama rin sina Zenipa Sunmez, Iva Jovic, Maya Joint at Leila Fernandez. Bago sumalang sa Cincinnati Open, masisilayan muna ang aksyon ni Alex sa 500 Mubala DC Open na arangkada sa Hulyo 27 sa Washington DC. Lalahok din ito sa 1000 Canadian Open sa Toronto, Canada sa Agosto 1. Ang mga torneo ay bahagi naman ng preparasyon nito para sa US Open na magsisimula naman sa September sa New York. Inaasahan muling tatabo si Alex sa mga torneong lalahukan, lalo pa't kabilang ang mga ito sa seeded player. Gayunman, maingat si Alex sa kanyang mga kinikita. At sumunyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok kayong umaga po. Ngayong umaga ng Biyernes at 17 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama sina Renz Sumalinog, Jams Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Mmm, tabalo na ko sa imong mustong basabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Mmm, kalami ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
9: Katul kay kuya para nang nanabak na taging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahika po gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Maming na ayo.
8: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.